0: para na lang madidis ng basan din ngayon ng krudo sa systems loss. Now, pag-aaral, apektuhan ng malak. So, as of now, I'm sure na on po ng committee meeting ng wind park sa ating
1: utilities, Congress, gawin nga kuhan, nga what systems loss? Kasi nga, sa ginaagyan, may losses. Good.
0: Ang nga nang sinasabi ko, GR, kung nabit loss, kung

0: Good morning kay dating Mayor Cesar Rosada, Sir Igueso, Rodrigo, anang speech, hard copy, kita ito anang as Manjes Marquez. Pang hard copy, kuya eh. O galing kung gusto ko mabata, audio video.
1: Lang inamit 5.
0: Good morning mga taga. Kainong John Rupin, Pajangan Bangon, kung nga supporter. Tatay Jisal Cobindas, good morning. Shout out kay Kagawad Anita James de la Pentornea Santiago, una sa mga 22. Hatol, Filipino Beer.
1: Todo, come.

0: okay, give ako tanan. Positive na located, mga ayam.
1: Okay.
0: Ako nga rin yung mga kaayam. Karoon yung roon ako lagi in. Ay, pwede tayo kita mapangdako.
1: Sin, concern na mo. Sa mga kasapat, tapag ikli.

0: Siyempre, ag hindi ta ma-claim ato na kinyo. Mas okay tat butangan eh. To, do trato ka tabi karo eh. Ag buon tat munsipyo ra yun eh.
1: Ay, haro nga ni nga, waro, barangay ta, na-comply ka, ordinance ta. Barangay, man or, hindi, ro ato nga ka barangay, please man, ro agreement, abi, hay, 5 days niya sa barangay, at i-remit so dahil.
0: Tama, doon doon ay ro ni, ako natagbuuan, kado rato nga munisipyo.
1: Ah, yes, katulong Jujit, pero iya sa ako niya barangay at Dagaw, hay. Kaya nga rin, no, hindi siya 100% na,
0: then,
1: actually, ay, mga aton, di ba ako mga restaurants, iya sa ako niya barangay at Dagaw. So, raton nga rin yung mga food, no, sa ato niya, no, ay pwede na ito, no, hiniyong tanda, ay pwede rin hindi, iya nga, ayuso na napagkaon nga. Nga hindi lang ba, bukod na pala damog nga lulu akong ipakaon, kundi, sa mga restaurants, everyday ay, mamun ba ka nga mga ayam mo. Pero, hasta lang ako sa napuro. At hindi man ako pwede pa buhayon. Uso yan ko karon eh, nag-adapt.
0: Paano kung mat mag-adapt?
1: Bura ako ng mga empleyado, mga BHW, pwede mag-usoy sa mga ano, kusinuro, kakable, na mag-adapt ko raya ng mga ayam. Make sure nga, hindi na siya babalik doon sa karye.
0: Ayro so, problema, Abika. Pag white mag-claim sa Napugo, ag white mag-adapt sa Napugo, mapundo ta kita sa Napugo. Siyempre, hindi kita kadakop, ay puno yes. Raton niya dugpound eh.
1: Yes, oh, pero aton gidi hapon nung sa todo. Matuo ta rin mo ano no, nga no. Kasi this is not a program eh. Bukod na kaya ra programa it it aton nga ano dapat. So, hindi man sanda din makabaso sa barangay ang Dagaw. Then, nagka-comply ta ko. No, gabulit ta ko sa aton nga programa it aton nga ra nga ayam deliver sa round ito what ang nanda mapatapos so kasapay ako pero hasta tamay mo hambay mo niya hasta ako sa nakulo pag ano mga case guwa mam-

0: Pwede di try maka-operate kita raman. Nga, program mo po. O, ang kalita ko nga, aso kaya kita para kanya.
1: Kung ano matapos, bilang adlaw ka na. Wa, tamatapos. Kapitana!
0: Salamat.

0: tayo na implementar. Ginaubrat, ha? Kung ina, karikto, taro pag-implement eh. Ang ehekutibo, haya! Will do natab-
1: Walang inaatrasan! FM! Radyo!
0: Sa matodyang abong panimay nga may mga sak-

0: na impound asong kalye. O waon gina sa pakakot. Ha? Hey. Ay, after 5 days, kung hindi mabuo ron, ay napu, manong kapasidad, kalibo, nga barang sa sanapugo. Uwa ang kapasidad, hindi ko ang katakop. So kung magsangdak kapasidad, pero ato, uwa, tangani, ano tanatabo?
1: Rasan, sang ngalan ng katotohanan, Jotodo!
0: Andagaw. Good morning, Kapunyet. Don Cipriano. Mau! Ako na opinion ni Mau, kara. Mas may niyo, agriculturist. Pati wa makasahid kung sino mang tasa ay hindi taas ng penalidad sa pag di mong butang bagon. Pag hinakpan ka, patay kang bata karbi. Hindi na pwede ka to dati. Kahit paruugot tanod kung sino mong suma. Tama. Ay sa mong iljo, pukong nagalit, prepare. Yaw yawon, os the head of the mouth, obes. Daya gusto mo?
2: Yow, yow.
0: Hindi ka magpating what budget o ibang barangay. Naidiyahan nina na ng mag-augmented budget. Oh, pirmi nga ni Saga Travel, ubos nga na ng kwarta at pinak. Bukod pareho sa infra, abo! Kaponye! Anig bata dito, Reyes. At budget para sa pagdakopit stray dog. Mga budget sa kalibo. No style nga attitude, hi! Tama, Skyler Chan, hindi sa sa'yo. Ah? Sa bilog sa pinaka-stricto disiplina. Good morning, Skyler Chan. Ag sa Igma, Agritobis. Depowing agit, tamagid. Oh, agdog love si Mir mga askal. Oh, yangkit pa si Mirit askal mat. Delikado eh si Mir. Imported. Okay, taron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katutod Radyo Todo.
0: Mangota na nga ako regarding example. Dealers. Ibang kahon it visibles. Hindi ang kitabi sa tinakaw. O, ibon. Ang siyempre ginabiyahe. May masabad yung ipatong sa konsumo. Kasagaan ang tabagat. Tama, ngani dapat sabtot gobyerno. Gobyerno. Kung ikaw, kulong na lang. Dahil hindi man nung kosis yung disgrasya. Thanks, siya. Tama. For proper priority. Ano sa mabilo. Kung paparaan kitaon. White if... ayan, nakatiwa. Tilipan project. Bungo siguro o ngabay. Iiwang nga ni Anugo solusyon. Tugin nyo yung order.
1: Walang inaatrasan FM.
0: Do yun kid. Karon si Mr. Alad mga pagtanan. Hindi pagitanan. Morning. Magagalit sila din Malik una sa Cavite. Bungog ta siguro. Higtan guwapo. Totoo bil dyan. Alas 9 bintobal Pilipino beer.
3: Pila pila win. Ang may coupon na kasal.
4: Of GCash. Kapag bumili ng San Miguel Beer, get a chance to win GCash with every purchase of your products. Visit our Facebook page for more. DOH FDA CFRR permit number 02.
5: Nang lakas, kape ng buhay. Ang
6: sabay. More power probiotic coffee mix.
7: Makatodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom system. Agud nga galingon ag tunawo gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa microorganisms para nga maabsorb ton nga mga ginakaon ag masukran rung mga 4 power probiotic kuradong magapabaskog it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpe, ag creamer. Gani raya rung more power probiotic ina ka magapit ng mga sari-sari store sa 0945-775-199. Biotic Coffee, your cup of success.
8: Onya, it's a bilog sa mga coffee mix.
9: Pare 18, ang taga-andagaw sa paggamit ng coffee. Ay manami gida galinubog ta kwad daud law tungod wag ta ko it power bagad law sa paginom ko it daya nga more power gamat amat ako pag sick ko sa more power probayo kakon ag bisan da akon nga pag mihay inyo man nga subukan para masaya na basan nga nagano
8: probiotic 8 in 1 coffee mix pharmacy Regalado Street and ANC Drug Tangalan Public Market Diding Vegetable Store Numkao Public Market Pukid Store Stall Number 24 Kalibo Provincial Hospital Traje Pharmacy Martelino Poblacion Numancia Mancha Aklan In One Coffee Mix
10: Life Extension Ting pakinggan si Roberto.
11: Okay, so meron siyang complete na
12: po, mababa
11: yung pulse rate niya mabadak sa kanya especially yung Life Extension Vitamin D
12: Take ng
11: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement before na hindi pa siya nakagamit ng mga products?
2: Ang taas na po siya, hindi na po ma-admit po siya pa...

0: kasi daw siya ng ano,
1: punta kayo sa life extension.
0: Sa radyo.
1: Nung binigyan siya ng apat na life extension vitamin D3 po natin. So,
0: opo.
1: Nakalakad na ba si Papa mo?
0: Panihingal.
2: Life extension and the most prescribed vitamin D3 extension vitamin D3.
3: Cheers sa barkada nating night. Deserve na tasabi ang hama. Drink responsibly. Night, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Night, for problema. Kung gina nga po, na-regul bla. Saan pagtumarkos ng D3
5: Bio? Bibay ang D3 Bio. Yung may Visiox 500. Alago mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isang coffee mix na may collagen.
7: In this comfort,
8: na-enjoy ko pa ang malamit na sabor.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Kape ka na. Samsung Gold Coffee.
9: I-recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidant.
6: Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
10: Ako si Amelia. Pwede pagi ko sa mabatatayon.
11: Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay.
6: Kape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
12: Red sa kada tulog. Sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one.
14: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang
16: from Nandangay, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalang 10 taon. Pag-a, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal.
3: Todo komentaryo. Walang inaatrasan. FM Radyo.
4: Pagpagalagad, alas 9:30 na ba? Sunggo na kita makagwapo. Mensahe. Good morning, Jet. Ginapabayan na narong ayam. Nagapanggagas maskin adlaw. Yung natabo kakon. Hibo na mor... Ah, ikaw na nang ireklamo ang kamo. Ah, aga seminaron dahil mga taganat ayam nga. Kung makaangkit inyong ayam, problema kung dayon. Mamarit nagsakitit ayam. O galing inyong ayam.
3: Walang inatrasan sa ngalan. Radyo, radyo, todo.
4: Agawa yun, parit po kitang mga responsable. Ah, sikap, unyet. Pwede kini mo sa SB. Ay, abugid man. Pungko, pamahaw, pamati, pauli. Kun mga sunggab, watag ako. Daga ako. O, balikan tarong SB. Batot, 120, pamati, pauli sa seminar.
3: Atrasan sa ngalan ng katotohanan. Ini todo.
4: Ah? Ito. Ay! O, 20 mil. Wamat ginaubra. Di ba ka, Sir Randy Samson sa Rabia? Actually, manamigid kung mangin smooth. Tanan nga barangay. Check karo mga nadakpan nga rabas. Ag magkatapon-tapon na tanan nyo. Matapos term ni your majority sa 2031. Agod si Kap Onyet Banwa. May political will gid. Rapag budget. Tauan tas tada ba si isipon man na lang. Skipot lang sa mga kagawad. Sa barangay poblasyon na. Wow. Ang magon pero spilak adlaw. Kung ko pamahaw pamati pa uli sa barangay Andagaw. Yaw-yawon.
5: Yaw-yawon. Yaw-yawon.
4: Pero purma lang, ha? Puro purma lang. Yaw-yawon, tagid ka mo.
5: Yaw-yawon.
3: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 na. Radyo, radyo.
4: Sa may dating bungangan, kunot kalibog, kapanggagawa. Garay, hanuton sa buli. Responsable. Mga nagkinatabong ngayon si Tinti Accent. Bantayan lang si Manamun yung mga Yusan Public Affairs Program. Itong Rubizo, sangagan kong bilog nga foresight to temporaryo. Gagaw ni Twebes. Ah! Trabang! Bangin hi!
3: Sa ngalan ng katulasaway sa lipunan sa Diyo Todo, Mabilis! Komentaryo, todo sa balita, todo sa issue, publiko sa nangungun, todo, Radyo Todo. 8.5 FM.
6: Patuloy kaming magbibigay ng kuwang radyo na kaibigan.
7: Umsang bayanado.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung matulihanda sa buong sa D3 Bio. Ini makabulig sa inyo. Lalo na. Bong, no? So dapat D3 Bio. Hindi nga tawag nga antimicrobial. Muli iniklasing afiya. Para sa

0: sa nga tawag nga dos harmfulness nga akikis a ang immune system. Ang mga awas, kung pigaw ng soldat system, your white blood cell, mean to say, galan, nan mo siya puliga, layo ka sa masakit, no, lalo your immune insertive. Ikaw, immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka dami, may mga katawag ka, immune system. May mga
1: predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, good sir, boy, ang D3. Puso bong gatiner sa isang mall, ang iho. So, ang laton-laton, da bala?
0: Nan? Kamu
1: na, sir, boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hinain yung immune system. Dapat may backup gidin yung immune system. Triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: correct
1: system. Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga sa imo. No? Amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton.
0: Sir Kevin, no, kung nagtanabi ko nga ang tupad mo, no, kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka okay sa mega world, may dala nagli masakit po D3 sa ang tawag naman ultimate tahan ng lawa, masakit ka na, hindi magka
2: Kamay Bisyo, ang Bisyo.
1: Kung paano makabinyo, no? Nga adlaw-adlaw, no? Pag-istorya, no? Kung gapangita ka nami sa absorber na amo sa D3 bio, kag ang nami pa sa D3 bio, Sir JP, nagapanami pag-insang imo metabolismo. So kung gusto mo naman mag-D3 bio, paano, Sir JP? No? Medium chain triglyceride nga component ang ining MCTs

0: adlaw-adlaw nga pag ang D3Bio kitaan. Makuha nato ang D3Bio compared no sa FNRI compared sa lauric acid pag ding immediate ketones sa and is makasulod sa ato ni kay ang ato ending na siya sa lamay galing effect so dapat ketones no kay ang ketones no gatugas ang ginatawag naton nga ano pa layman ang ketones is completely as kaya aso nga nagkalabilin damo biro that's why may bang aton nga ketones
1: gambas sa Kevin nga kay nom ko blaser sang D3
0: as well an idimaton ang mapadala kaduwa pagit Sir J Paprik medyo makusog nga antiviral kag antimicrobial properties para sa D3 bio are obvious and antiviral properties that's why kung sa mix

Ano pa gid bala ang ginahimo ni Dietry Bayo sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria? Kay kun damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kun nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni Dietry Bayo, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kun nami ang imo tulog,

0: More hits with We Come By Fly. Todo ang radyo
1: probiotic. Ginakaon ang gininom na system. Agod nga galingon ang sa aton nga gawas. Ngani, rong aton nga tiyan. Makakix live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrient rong mga impeksyon. Ginabiotic coffee. Raya, skug it aton nga gawas ang makabuhuit, malunggay, stevia, kape, ang creamer. Dikpa, raya rong more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalagun rong mga lugar. For orders, just contact 95. Tandaan, more power success.
2: Pamatinom it more.

0: inom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa ilin naton nga healthy. Wag nga probiot absorb it aton nga gawas rong ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala Raya hay may mga ingredient gawas ang makabulig para sa ikamayadit aton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just 1995. Tandaan! More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, Rotestimo Probiotic 18.
2: Tori, umpisa nga nagamit ako it more paman medyo nagdaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang kilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga. Kadagahon na kung vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 18 St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Adeas Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. On Coffee Mix, your cup.

0: si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang ilan. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Valcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Valcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Valcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Rice

0: Rádio Dodô.
1: Macaca usa o ar.

0: mastigulang ang imo yang mga class mubin kaya bata. Pero isa subong all about is on si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipulig si DTX 500 sag mag-ring call. Morning, ako si John Paul Hinarado.
1: Dapat yo doka na isang atan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 5. Naran nyo pa sang may protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi. Syempre, ang nagapanami sing imumood, nagapanami sing imumood.
0: Good morning, Lord. Isilson nga slow rubs, kag slow rubs, mayong aga sa inyo kabay pak. Ang gapahubin sa sinyulan. Protektado ang inyo sinyo ka, palapulaw ka, ang sabat da. Ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
0: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo yan daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir
3: Boy. Batchmate mo si Richard?
0: Ha?
3: Batchmate?
0: Magulang sa sakon. Kasi Manong Willie, Bre William, Manong... Ano pa? Manong...
3: Gabi.
0: Manong Tong. Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis? Ama, Martin.
3: Ah, hindi ka naka-guest, no?
0: Hindi ah! Lantaw ka pala, lantaw ka pala ko. Ikumpara pala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy. No? Daw, ang katut, ang skin na mun pala kay, wala iyag akurinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ag akurinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component ni
1: sa... Proteins,
0: ha? Extracellular matrix ang skin na ton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin external factors. Internal pa nga kwat, no? Ang si Ray Skin, Sir, balda si imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi yun. So, ang imong ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen perier, certain body, why na may

0: chance. Hindi manggit nga minimize the damage. Red, kag nakamitis kag.
1: Yes, Sir JP. No? In addition, no, sa pangamasdamo, kulaglasan bala.
0: Dasig mag-ayo.
1: Mag-ayo compared sa mga may edad na mismo. So, ano ang nagapanubo? 1.5% per year. So, samtang nag-edad kita, nga itong selula, nag-edad man, Sir JP.
2: Diba, mga 40% na lang release mo sa
0: kulit na lang bilin.
1: So, ang gakatabo na, Sir JP, ang iyagali nga production sa collagen has this ginatawag, no? Amo nang nag-produce ang collagen.
2: So, okay.
1: Kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Makita mo gina antioxidant.
2: Amo mangyapon.
1: Vitamin A. Vitamin C.
2: Gusto.
1: No? So ang ini nga mga vitamins,
2: small amounts. No?
1: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Matamat, no. Ti ang gwa sing inyo nga lawas.
2: Okay, na pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
1: Hindi si Richard De La Torre.
2: Richard Gomez, namin ko.
0: Kaya basig ating ala kamo nga kilalahay si Richard kamo sang show Bobol kay Anjo Sona.
2: Si Amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo. Si Lia daw mahamot sa piking ng gagamit ay ayaw. Wala dyan kag elastin. That's why gang stress reliever.
0: One DTX 500 kapahubin sa imo ang gigaugdas na lang kikadlaw-adlaw. Good hygiene. Ika, kukong.

0: right. So, sige. So, aga pa ko na nga, Pisser Boy, kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pang api ko, Sir Kevin. Kaya nga, uog nami.
1: Swabi.
0: Pero kung ka, may atag ron si Sir, pang pa-priming sa imo nga tiyan, may kumplito ini, nga nagkakape ka. May bulo budget, Sir Boy?
2: Coffee, at parehas manis na sang DTX Coffee. May ergo tayo ni, nga linsa is a super antioxidant that has the ability. That's why, it also how good ergotionin is. Answer your coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto pa para da sa inyo.
0: Kaga utot-utot ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla upset stomach. Utot-utot daw gasul absolut. Misa ano da nga.
3: Tumoder na. Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tulang ang probiotics sa itong tiyan, no? It's the integration man sang food. Ano ini naton malikawan, no? Dapat miyara kita steady supply sang probiotics. So, makuha coffee. Kaya prebio coffee ang kapton sang probiotics. Just sang aton nga, aton pagkaon. Nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Probiotics training, no? Probiotics lang man ang pag-istorya. Biotics ang clinic naming units ang iya mahatag sa imo. Maprotekta sa imo. Nutrient absorption. Kaya syempre sa matunan kang batok.
2: Ang mag-extend din supplement good for men. Food supplement may maca, may kavawaska, pilupodide, kunami sa mga oxygen, sang nutrients, mineral, fine, will work better. Tapos na may oxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon, food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na, hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot.
2: Tahaw, bro, subo yung plana. Nakikits ang muscle mo.
0: So, sakto lang init. Kampiyon. Gasulod. Sa iyan, wala ka ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan. May lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami. Ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
4: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo. May pimples ko, ma.
0: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko. Ara da sa lamisa. D3 Bio malang niya para malang niya sa tangkaso. Ubo si Paul Kagilana. Oh. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, hindi lang, hindi, la, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical? Ayun, may vitamin D3, ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo, butoy mo da nga punggod, or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, a lot of antimicrobial properties, isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo, antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that ding your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga skin ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV stress sa your cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. Sa tonsillitis ni Toto

0: ano mo ba? Pwede mo man siya may putahan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot mo sa imong baba, kagamat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun na sang imo, viral in na sang, Dr. Fabian Dairit, viruses that causes tonsillitis by, microorganisms. Regarding naman niya, sige na tawag na sakit, extra virgin coconut oil nga makita sa ting. Alkaline things makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo chan. Ginda ginagutog sa niya gani. Ini amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3 bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no? Amo niya tawag ng mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory sa mga kagilanat, nami pa si imo skin.
1: May gamit ang DTX Beauty sa paputi kag nagapakinis ang imo kutis at the same time skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag ginatawag mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tapon mga mikrobyo, yaman pa potion sini, kami rich sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamon, amat-gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh.
1: Sir Kevin, wala. Tikang pagsuporta sa aton programa ang impormasyon sa ikaw. Adlaw gid magtumar sa DTX 5 diabetes. Layo ka mo sa high blood. Alkaline vitamin drug. Ang D3. Mapavirus man na. Mapakata naka D3 bio. Wala luwas ang anuman niya mikrobyo. Kag ang Clinica Sport Biotics. Nagapanami sa protekta sa iyo. Batok pa.
0: Ano? Nakambang pa ang D3 bio. Ha, di na naiyang ebidensya kung how if magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon po ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito

0: Kabayanan. Ito ang Radyo
1: Katodo at
0: Balita. Pabagam Internobiz. Pagbalita. Toto Balita.
1: Magandang alaw po sir na ngayong araw ng Buwes taong 2000.
0: Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigawa.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Toto Balita.
3: Toto Balita.
1: At 18-1 Coffee Mix. At ng aming PH. Balitang lokal, gurong sinuntok ng kainuman sa New Washington.
0: Toto Balita.
2: Sa muling
1: iba pang power distributor, posibleng maapektuhan kapag inalis ang system loss charge sa mga konsumidor.
2: Akelco naglansad ng kuryente kalinga sa eskwela.
0: Todo
1: ang regional mistake kapag pamamaril patay.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa kabilang dako, DepEd-6 suportado ang mga reforma sa edukasyon na binigyang diin sa SONA ni PBBM.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang nasyonal, una sisimulan sa susunod na
0: Todo
2: balita. Ben Padilla nanawagan ng inad ang
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At mga paaralan.
0: Todo balita.
3: Todo.
2: Ang RPI tingin pa ang seguridad sa mga paaralan matapos ang SONA ni PBBM.

0: kasasyon ng Regional Trial Judicial Region San Pedro sa lukuyang nakakutasyon bago inarest itong tao.
1: Iba pang balitang lugar, electric operator distribution utility sa bansa. Sa mga konsumidor, power industry, general manager, attorney, ang mga electric cooperative na dulot ng teknikya, magiging mabigat ito para sa mga operative dahil ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng pondo ay ang distribution supply metering charge na ginagamit sa pagpapatakbo ng kooperatiba. Samantala, sinabi ni Hefty na mula nang maupo siya bilang general manager ng Atelco, bumaba ang percent ay naging 7% hanggang 8% linya ng kuryente. Target din percent hanggang 10% ang itinakdang system loss cap ng Energy Regulatory Commission o ARC. Dagdag pa niya, kung aalisin ng pamahalaan ang system loss charge para sa mga electric cooperatang operasyon.
0: Naglungsad naman ang aklang na sa eskwela sa Ibaw Elementary School nitong Martes kung saan isyong may kaugnayan sa kaligtasan sa paggamit ng kuryente. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-47 anibersaryo ng PhilRECA, nagsagawa ang Atelco ng Electrical Safety Inspection, Electrical Safety Awareness Lecture upang matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa mga bahagi ng Natural Stability o CSR, paggamit ng kuryente, mapanatili ang maayos na serbisyong elektrikal at patuloy na makatulong sa mga komunidad na kanilang
1: Loss ng balitang Ridge sibling misyasat ng Police Delivery Rarity noong Hulma

Ana. Sa kanyang kontra, king kapangyari mga proyekto sa enerhiya, karanas ng Brown pabilisin upang map sa senadora bago isa katuparan ng planong rocket launch sa 2027. Mas nararapat umanong pagtuunan ng pansina ang pagpapahusay ng transportasyon sa bansa. Anya, umabot pa rin sa halos 12 hours ang biyahe mula Metro Manila, Tonggayan ng bullet train.

0: pangangailangan sa Korea'ng isang circular earth project sa opsyon ng pamahalaing inuman ay 1,000 megawatts. Gayon man, suporta sa mga pa-up ay hindi bahagi ng bansa. Layunin ng PACS ng planong PACS Silik ang magsilbing technology hub para sa pandaigdigang artificial intelligence sa value chain.
1: Todo national.
2: Alas 11 ng international.
1: Todo international.
2: Iniyak dos. Matapos ang isinagawang pagkas sa Jordan, sunod ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan sa kabila ng isinusulong na peace negotiations. Samantala, nagsagawa rin umano ang Saudi Arabia ng airstrikes laban sa mga mil-Israel ang Hezbollah na sa nakalipas na ang mga

0: Bureau of Internal sa Department of Justice confirm at dalawang real 116 million pesos lamang si National Attorney sinampa laban sa 402.6 sa BIR. Hindi umano ni offshore gaming operations bayad. Kinasuhan din 0.2 million na pesos sa kaso ang tinatayang 7.31 nabi ng BIR kung nilang panatamang pagbayad ng pagbalita.
1: Health news via nanangamit.

0: bagay serbisyo sa buong Sambay. Todo!
1: Sa oras ita.
0: Aksyon, kasama ang kainan. Mga balik, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo! Live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakatotohanan.

Ila ba pag ililiba makaroon ka nga kapag warakwag makabanwa itry ka nga barangay pagpasagamat talkagin tumar nga aksyon may kantate sa apiktado a ibanwa ka na itway na nga problema itapilagin na pa nakapingid makatodo sa broiler farm mata po muhuyo po ang mga residente farm ang naham sa nagligad karaga July 20 batan at pagpapagawa ita close your particular broiler farm ita batan norong apat karang operation yan kung alkalo roray karang

0: sa health office, sa Gyapon, doon pagpadumduman siyempre doon sa Anton nga mga pumuuyo, mga katod, especially sa raikraga mga sintoma, karabanwa, nga babatsagan, itato nga pila ka mga pumuuyo, kay tamara ka delikado banwa, no? Kay raikrag nga pamilya, mga katod, ay nagpaabot gid, no? Nga wagi nagkagampuwas, no? Raikrag nga pasyente, mga katod, yes, ato nga kagapagpangalagad. So next week, no, kay sa Iloilo pabi, no, si Sir Roger Dibu kay Banwa, para nga makatao, no, itapila ka mga impormasyon sa aton nga mga pumuyo, no, sa bilog naton nga probinsya ita Aklan.
1: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Samtang sa pagkabahin pila pa ka mga balita sa aton nga pag ililiba magkaroon ka nga hapon.
1: Aksyon.
0: Sa Gyapon Banwa ro aton nga LGU Malay padayon ang nagapadumdum sa publiko magkatodo may kantanan na sa strikto nga pag implementar itapila ka mga ordinansa na kapinggit una sa beachfront kwanton nga isla ita Boracay.
1: Aksyon.
0: Na kay nagligad ka Banwa nga mga inadlaw, no, hagos nga nangin trending Banwa ro pila ka mga video ang kuha Banwa sa rekra nga pila ka mga gimpang dakop, magkatodo iton nga mga enforcers nga nagapatuman itapila ka mga sundanan kapinggit una sa aton nga beachfront kung isla it Boracay.
1: Aksyon.
0: No, hambang ni kara Banwa, no, isang bilog sa mga enforcers, no, nga nagadakop to Banwa, sa nato karang manog baligya, unakron sa area nga ita beachfront, kung isla ta Boracay, makatodo nga mana, hindi man na kita magkomento, nga base nga mana sa video nga anton karan nakita, sa mapingod nga video nga anton karan nakita, ang magkomento kita, ita mga negatibo, against, no, sa anton nga pila ka mga enforcers, mga katodo nga nagapatuman, gidyamang, no, ita pila ka mga sundanan una, mga katodo, aspect, especially kay may una ka naman katodo ng mga designated area wherein ito lang ka mo pwede, no, nga makapwesto hugot ni Ron Banwa nga ginabaway kung na inakagid mismo, no, mag alapar abi di ko sa beachfront, mga katodo, kay nagliligad ka ng mga binugan, nag-start ka Ron Banwa rong stricto nga pag-implementar, mga katodo, itato niya pila ka mga enforcers una sa isla kara ita Boracay, mga katodo. Wag ito problema Banwa, no, agod nga manikawan na tondong makaruday karaga baga senaryo, magsunod lang kita Banwa sa nag-exister o na nga ginapatuman ang mga sugundanan, agod nga manikawan mga katodo ruray karaga mga senaryo kay hindi man doon Banwa butang bagod nga pag once ka nagbayular ka ikaw ay automatic nga pagadakpo niya git ato ng mga enforcers. Actually may una pa karoon Banwa nga mga warning ang ginapatigayon Banwa ro aton nga mga enforcers, no, kay siyempre sandara nakabatsag man, no, nabatsagan man dito karang mga sentimento aton karang mga vendors una, especially sa pinanaton ka mga igbangot una, no, nga nai-issuean ita mga citation ticket sanding karabanwa sa pila ka mga ginbayular ang mga ordinansa una karon sa baybayon kung isla kara ita Boracay. So trataron ta Banwa, no, sa aton nga pagpangalagan, sa aton nga pag-ililiba makaroon kay edisyon ita aton nga palatuntunan.
1: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.
0: Tara mga katodo, ro pila ka mga balita, no, nga ito nga pagkatawat ligwa pagkatataron sa ito nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon.
1: Aksyon.
0: Sa Gyapon, ha, padayon ka mo mga katodo nga makapadagay inyo nga mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad makaroon nga hapon.
1: Aksyon.
0: Kaya ito nga doon Banwa, no, nga pagkatawat ligwa sa kabugusan ka ito nga pag-ililiba. Pag-Gyapon, ha, pakilike aga pakishare na ito nga pagpangalagad. Na at the same time, pakipalo Banwa doamon na Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Now, agod nga mangin mas updated ka mo, no, sa Maraga Kanabo, sa bilog naton nga probinsya Katakyan, kapinggid, no, sa aton nga mga Akyanon OFWs Banwa, agaray ka rang magkatodor nagaserve ang source the information, agod kay papano Banwa, no, makapamati sanda kung pila ka mga nagakanabu iya, no, sa aton karaga probinsya Katakyan, nga kay papano pamatsagan ang daiming ko iya laman gihapon sanda, no, sa aton nga probinsya kara Itaklan, mga kaabyanan.
1: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.
0: Mga imbukada ni Banwa nga minsay nga gimpadaga sa ato gagapag ililiba may giga hapon ag may gapagpamati, no, kay si Roger Lozaro naggales always gid nagapamati sa kada udro adlaw naton nya pagpagayag sa anton nya pagililiba. Una kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning, no, sa aton nya mga Akyanon OFWs. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong.

maigig nga hapon aga maigig nga paga po pamati nakatutok man sa ato nga pag-ililiba si Sir Christopher Zoller Iatar na karon sa Los Angeles ta California magaligid ra no sa mga dungganon nga pamilya sa Zoller Iatar family sa banwa kareta malinaw pero magkaron una na no sa Los Angeles ta California. Una sa kay Ma'am Rosie Isog sa mga taga-barangay Andagaw sa Banwa Itakalibo. Sa kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga-barangay Lagin Banwa West no man siya. Kay Juby Naingi happy viewing. Oy kay Sir Bobby Masangya, good afternoon no. Nagapamati man makaron sa USA. Gagina tamyo gidana no ramon niya punong barangay una no sa Sitio Himbis sa barangay Dalamb sa Banwat Batan kay punong barangay Rick Silin Gibara. Action. Kay Madam Bengna de Torres ano man siya oro na karon sa Banwa kata Madalang. Kay Sir Judy Tamayo Gonzales sa Isla Caraita Boracay, good afternoon. Action. Kay Jennifer Sevilla happy viewing no. Aga may giga pagpamati upod kami ni Sir Munja Diri sa diin kamo sa Kakulasi Antique. Hoy may gapagpamati sa maalwan niya mag-asawa no kay Sir Ramon Munja ag kay Ma'am Bibi Munja una sa Bagto Lezo nagapamati gida kun una sa sayakyan si Sir Ramon sigurado radyo to dogi karundong monitor. Siyempre una kay Ma'am Maymay sa Barangay Bagto kay Sir Mi abi kita nagakalipat si Bibi pero ako niya ginahambay si Bibi rung unga ni Sir Ramon ag ni Ma'am Maymay Munja una sa Barangay Bagto sa Leso ag siyempre dong guwapo ag mayad nga mekaniko ni Sir Ramon kay Jam Jam Andrada una sa Roxken Motor Parts ag siyempre ron una sa RK Ukay Ukay una karon sa may Kulasi Antique ang nagapamati gid sa aton nga pag-ililiba. Sa kay Sir Woody Nabara. Una karon kay nung Woody sa may Uyotorong sa atong negosyante una ita karning baboy baka. Maupila na makaroon ng wode, dong kilo kara ita karning baboy. Kamusta makaroon dong supply ya sa aton sa Banwa kara ita kalibo. Kay may una na karaga mga border control checkpoint no, nga ginpatigayon. Mga katodo no, may gipapamati sa aton manegosyante una. Siyempre kay nung ili na bara sa may kalibo shopping center. Sa mga taga Chamsi Restaurant. Una man kay Sir Richard Gino Ambito Bauro ako niya amigo rong guwapo nga principal Nait Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel sa Balete, Aklan. Nagapamati man makaroon siyempre sa anak ko yung mga guwapa nga mga manunudlo. Samtang nagawilabas makaroon sa kantin maayon ay gid nga pagpamati. Una man kay nung Harley dito man sa Harley's Bindungguan kay Master Nonoy Nicolas sa Nelias Etery kay Pari Unyok Junior Relente sa Relente Family sa Buswang. Ago na kay Pari Koy Jonel Gregorio sa mga taga-barangay Bakhausor. Nauna karon sa Gregorio Family kay Tatay Freddy kay Paring Joffrey Gregorio. May giging pagpamati ba? Nahidlo mo kita magpamasyar una sa pamilya Gregorio sa Bakaw. Una kay Kagawad Marte na ita barangay Bakhausor kalibo maay na giging hapon at may pagpamati. No, aga may giga pag-uwi labas, makaroon ka na panyempo. Sa kay Atong Oreta Kambal, sa akong nga magkasimanwa sa Banwa Karatnabas. Nagamonitor, siyempre, una kay Checkboy Jandel Margaring Galaw. Kay Sir Hamilton Cabales, iya sa New Buswang. Kay Tutong Chudusyo, nagapamati man makaroon sa Ocampo Family. Nagapamati gid, no, sa Area Itneba Biskaya. Kay Sir Andeo de Luna sa atong mga barbero una sa The Boss Barbershop. Always man nagamonitor sa atong pagpangalaga. Duha pag ako nakahapit sa The Boss Barbershop. Kay ko nagaon ina kita bukas na sanda pwede sa pilang adlaw makapabugog kalbo. Ina ko mapabugog kay Sir Andeo de Luna. May pagpamati sa atong mga kaapin una ng mga barbero no sa Osme Amy Cardenas Avenue. Siyempre, iya sa may Kalibo Shopping Center. Sa kay JB Matori, happy viewing sa mga taga-barangay Old Buswang, Kalibo. Nagapamatigid, makaroon ka lang ang mga panyampo. Siyempre, sa Ocampo Family sa Puziu, sa Banwa Itanomansya. Action! Una sa kay Bro Yulio Garbo ba? O nahidlaman kita sa aton niya amigo kay Bro Yulio Garbo?
maigig nga pagpamati ag maigig nga udradlaw. Ah, siyempre sa mga taga RG Paintman, no, sa mabuot nga mag-asawa nga tag-ana, ah, kay Sir Dante ag kay Ma'am Ruth Garbo, happy pamati. Action. Una, kade parang Romel Cahilig sa Isla Taburacay sa Barangay Manok-Manok. Kay Migo Carly Tornea Santiago, nagapamati man sa Santiago family. Una, kanday Papang Zani Sinyeres. Aga kay Bro Russell Sinyeres sa Sinyeres family. Kay Madam Sally, may giga hapon. Kay paring Jerome Madraso, una sa may sitio Kabanbanan or Tambisaan sa Manok-Manok, Burakay, nagamonitor. Action! Salamat kita sa pagtutok, no, sa ato nga pag-ililiba. Oy, congratulations sida sa ato nga mga amigo, no, nga mga miyembro kata Philippine National Police. Action! Sa ato nga mga amigo, no, nga halin sa police captain ag makaroon na promote. Makatodo sa police major, kay Sir Police Major Conrado Espino. Nga makaroon hepe ita Malinaw Municipal Police Station. Sa aton gid nga mabuhay nga kaibahan sa isla kara ita Boracay. Umpisa 2013 taguna kita sa isla Boracay ginazign. Nga makatodo aga hashtagid, no, nga imaur naging na official, naging chief intel ita Boracay PNP. Naging kaibahan naton sa pila ka mga police operation. Makaroon police major na, no, si police Major Conrado Espino. Ag siyempre bauro akong gid nga suod nga amigo, no, idol. Mga katodo, no, sa kay Police Major Telmiji Majok. Mao kahapon nagchatan kami ni Sir Majok. Nahidlo man kita kay kabuhay man namon nya kay bahan sa isla kara ita Boracay. So kaabo nga mga manami nga mga memorya. Daw nga indi gid malipatan tag tiempo ni Sir Madjok una karon sa isla kara ita Boracay. Mabuot na gwapo pa, no, si Police Major Telmiji Majok. Una karon sa area ita Sambuanga City. Ambay ko kana kapon balik ka na sa Boracay kay manami iya. No, manami runtagan awon sa isla at Boracay. Manami rumaputi nga bagas, kasimputi nga mga legs nga imong makitaan sa baybay. Action. Mga paborito nga taganawon ni Sir Eric Lorenzo. Aro man nagapaligo sa baybay it islang Boracay. Kamusta na Sir Eric? Bow, kabuhay na nga wakabalik sa kalibo. Busy gid iba. Abu abira kwan, abu ra nga negosyo makaron. Abu man nga ginapalangga ra. Wagi da kay ginatao katon ro anang abilidad pag abot sa pagdiskarte sa chicks. Kaya pagpamati ha, kay Sir Eric Lorenzo nagapamati makaron sa Banwa kra Itabanga. Kay Bro Marlo Silva sa mga taga-barangay Tagbaya sa Ibahay nagamonitor man. Siyempre una sa kay SB member Rinaldo Sumbilon Bantang. Arong mabuot nga SB member ita San Jose Carabao Island Romblon. Nagapamati gid makaron. Kamusta SB? Sinikaw Sambil or ya sa Banwa kra ita Kalibo? Pilang tag-o naman ko nga wa nagkabalik sa Hambil. Daw ko nagligad nga daw nag-istorya na kami ni SB member Kapitan John John Sumbilon una karon sa may lanas sa Romblon. Nagapanampit kung mga magapit-tapit yang agawa kita nagahadlok na magbiyahe sa dagat. Sa mga magagmay karang mga sakayang pandagat. Bao nami magpamasar ito sa lanas. Kay abor mga Bisaya nga binukot ni Kapitan John John Sumbilon. May mga po na may pagpamati kay Win Casimero Panganiban na una karon sa Panilungan Burwanga, no, Casimero family na nagapamati sa ato niya pagpangalaga doon na kay Ma'am Bilia Lozero Crispino sa mga taga barangay Aliputos, no, sa Banwa kara Itanumansya. Action! Oy, sige magaling nga hapon na may pagpamati kay Tatay Ramon Kawaling una karon sa may barangay Kabatanga, no, sa Banwa kara ita Makato, no, rong tatay, no, ita akon nga ex. Una karon sa barangay Kabatanga, no, sa Banwa kara Makato kay Tatay Ramon Kawaling. Wa ko gid abi para makita gid sa personal. Daw nagligad kontato pagpadto naton sa kwan sa Kabatanga aga part ita Tibyawan. O galing ay masako man, no, intoy mao sa simbahan. Gabi ini mo nakauli, no, wagi kami nagkita, no, ita personal, no, sa tatay, no, it akon nga ex. Siyempre gusto man makita ita anang mga apuron ay lulugid nagapanagaytay arong dugo
ang mga katodo nagapamati una sa barangay Kabatanga sa Banwa Makato no sa Pinangadlaw makatsansa kita ay makapupamasyar man kita una no sa barangay Kabatanga sa Banwa it Makato. Wow, sa Kalibo gali si Kwan si SB Rinaldo Bantang. May namatsansan da no namatay ro anak ro nga apo sa barangay Andagaw. Condolence kita na to tong gin post mo nga picture SB. So condolence sa pamilya no, ni SB Rinaldo Sombilon Bantang anak ro sa barangay Andagaw sa Banwa at Kalibo. Kay Neil Crispino ha may mga pagpamati sa mga taga barangay Bajo sa Banwa Kataman siya no sa Crispino family Crispino family Agaray no family sa Bajo naman siya ang nagapamati sa ato niya pag ililiba. May 32 minutos Banwa nagkatariwan sa oras ito alas 12 oras mga katodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 copy mix your cup of success healthy gut healthy life. Gani sa ato nga mga katodo sa ato nga maigmangod kapinggid sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguraduhon nato yung kape nga aton kra ginainom. Ayrong kape mga katodo nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayad aton nga mga kagawasan. Gina rekomenda ginamo no pag inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Tagya po na sarang mabakardong more power sa broadcast center sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Kalibo Aklan. Kay maaboran og pahayag kung ano kay epektibo sa anda nga magawas umpisa nga Sunday nag-inom it more power kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga suki it more power ag nagapamati gid makaron una sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwa kara ita Kalibo mga kaabyanan. Bao na hidlaw man kita kay Auntie JC no do pilang domingo na to nga wa gid mo makita kay ko nagahon karon na pag una kita sa police station nakita gid to ka daagahon nagakaway-kaway gidron si Auntie JC ko mag-agi una nga makitaan kita una sa may Kalibo Municipal Police Station pero makaramid sa taywang domingo ko ang makita si Auntie JC ginaga warang-warang may gyud pagpamati ha, sa Marte family una karon no sa Ruas Avenue ang nagamonitor sa aton nga pagpangalagad. Sa atong Banwa nga pagpanumbalik na itong pagdetalit atong gin-headlines nga balita, dugang nga mga minsay nga gimpabot atong nga magigmangod, balikan na itong pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu,
12: isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-isa

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500
1: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Ribeiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Todo aksyon, magala sa panahalian. Todo aksyon, aksyon, balita, may aksyon, aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
8: Balik sa itong pagpangalagad sa itong garaga pag-ililibang may 45 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12.
7: Todo, aksyon!
8: Hoy, happy viewing ha, kay, saman, ha, kay Ma'am Chili Timpurasa, bawang na late si Madam, kay Mary Angie Romakin, no, na ulihiman sa pag-view sa itong pagpangalagad.
7: Todo, aksyon!
8: Kay Armando Sapio Sibilia Jr., happy viewing kay Oliver Ross, no, ang nagapamati man. No, kay Boboy Josel Calizo.
7: Aksyon.
8: Pag-uli mo sa masulit kitagon, aro mga pinaglumaan nga to, dapat ipreparar mo na.
7: Todo. Aksyon.
8: Sakto gito boy, daw sukatin sa akon ka nga sige.
7: Todo. Aksyon.
8: No, may kapapamati kay Boboy Josel Calizo, no, kay bagong balik, no, sa ibang nga pungson.
7: Todo. Aksyon.
8: Wag din kami nakita no pagbakasyon na kay wa kita nakauli sa banwa kra ita na
7: Toto aksyon
8: kita magkatoto no sa pagkatao ita ligwa no sa pila ka mga balita may kantanan no sa ray kra nga pagpasara ita ray kra nga operation kong poultry farm nga ginreklamo sa may barangay Angas sa banwa kra Tabatan no kay makaron no nagakalipay nagapasagamat dum pila naton kabaga pumuyo. No, sa kay Batan Mayor Michael Ramos sa Ray Kanangin Aksyon, ang at least kay papano banwa sa mabuhay kara nga mga dinag-on nga ginasinggitan, itry kara nga mga apektado naton nga mga residente na tawuan gidman, no? Itry kara nga katumanan, aksyon, itaaton nga LGU Batan mga kaabyanan.
7: Aksyon!
8: No, kay Sandy kara banwa, no? Sa Ray kara nga closure order nga ginapapanaog ni Batan Mayor Michael Ramos no sa rekrang operation mga katodo no ku rekrang Istopindo Broiler Farm no nahamtang sa may barangay Angas sa banwa kra ita Batan closure order number 2026-01 mga katodo dikara naka asaan dong apat ka mga violation mga katodo gaging violar itry kra nga farm. Mga katodo, ang bagay pila na ton, kabaga pumuyo man, ay may unagri man ng abayosyo, napan man na nakapadayon sa dako operation, itapilang dago, hasta makarang palaog, no? Itry ka lang closure order, no? Ro Anton nga alkalde, itabanwa ka itabatan.
7: Todo, aksyon!
8: Importante ka rabanwa, no? Hay, kahit papano na naibsan dong pag-ugtas, kung pila na ton ka mga residente, saray ka lang pag-abo kong ngangaw, kay saramba na ton, makarelate kita, no? Sa sitwasyon, itry ka lang mga pumuyo, kay Diamond, anay roamon nga problema una sa may barangay dalam sa Banwa Kartabatan o galing naghingwa ana roamon nga mga officials na ita barangay dalam sa pagpanguna ni Kapitan Rixilin Gibara kay Imauto Banwa ro nagpanguna no para nga masolusyonan ro day karaga problema kaabuto nga maginhimo karaga tikang mga katodo agod nga ma-address ro recall concern kay paano magkara do sobra naman sa tagon nga wa naman kita reklamo no wa naman kita naka-experience ay kaabo gagangaw mga katodo nga nagahalin sa rekaraga poultry farm mga kaano.
7: May balita, may aksyon.
8: Kasi niya no ni katodong Jesrel Nermahan kay may anak kagay patagang pagipag-angot na sa kay Angas sa puno nga barangay Emilia de la Vega may kantana no sa rekaraga pagpasara o Emilia de la Vega no rong punong barangay No ita barangay anga sa Banwa kara itabatan. Standby Katodong Jasrel.
0: Radyo Todo live. Report. Report.
8: Sa line number 1 Katodong Jasrel with the report please come in.
3: Temporaryo Katodong Reynald naging sarado ro reyang ranga estupendo broiler farm una kara sa may barangay Angas bata matapos kara panaugan no ita closure order Katodong Reynald itanda kara nga municipal mayor na kara sa sa ano kara Katodong municipal yo kara ita batan Katodong Reynald based atong kara nga pagipag-angot kay na kay Cap Amelia de la Vega no atong kara nga barangay captain ita barangay Angas Katodong Reynald is imaw mandar sa bilog kara nga nag-apila no sa municipal mayor regarding ang Katodong Reynald sa pila ka mga reklamo
8: ito si Dinte. Oy, kabuhay, kabuhay, sa Katodong Jasrel nga problema, tandaan ko pa nakadto pa ako karon kami ni KV no, tang nagapaabot reklamo to. Tapos nagligaga Domingo, tagintatan naton doon kay nagapaabot ita minsay katon dong mga residente, gasen katon video, picture, no itagasen dalimbad lang karang gagangaw Katodong Jasrel.
3: Di Katodong Reynald. Suno ka na kara is umpisa nga nag-operate Katodong Reynald. No, sabitan ka nga poultry farm nga Katodong Reynald. Is abo utang nagareklamo kada harvest ba Katodong Reynald? Ruga nga ubaga is nagainabo nga ginabo. Apang kung dahil mata Katodong Reynald, pag-abot mata ka sa hugom, wa mata ko no Katodong Reynald, mga reklamo regarding ka sa hugom. Apang sa gangaw at agid, sa pagsigidas ka nga pag-abo itiangaw, doon dumay mga nagadangop sa nakarang pagatapan regarding Katodong Reynald. Sari nga nga, pag-abo ka rin
8: tandaan mo, tagina-reklamo sa may part ita banga ano yung sa katagaan na rin Katodong Jasrel tagin pasaramat LGU banga na ligad
3: di kara sa may atong iagto na mga Katodong Reynald
8: sa katagaan na rin Katodong Jasrel
3: doon yan ni Katodong Reynald agbukon malang galiit magayo man prong poultry farm sa pila ka mga panimagay sa libot Katodong Reynald dahil sumulo ko na kay barangay Captain de la Vega nasa 200 meters mga mga Katodong Reynald rong dupisto ito yung sabitang karang poultry farm sa mga
8: panimagay mga manguma nagareklamo Katodong Jasrel kaya hindi siya nakatanom kay sa sitwasyon nga ni no ita una man ka, may portion nga una karon doon yun nagailig barong mahigko alin sa poultry farm Katodong Jasrel.
3: Ay delikado tarong Katodong Reynald kapin pa kung may mga natawag ng mga open wounds ka ba si Mumasiki aga siyempre kung nagatapa ka kara sa tubig o kung sa gutay Katodong Reynald ay posible ta kara ma-infeksyon ni mo kara mga nina Katodong Reynald kung una nagagawa ka doon higo itaing ka sa pan hindi wa kita kasayod dabi mga chemical tarong Katodong Reynald kapin pa kung mga kabuhay yun nga naga stagnant ito sa sugod tapos pag-uon Katodong Reynald sa mga pila ka mga kaganasan ay siyempre may epektuhan man matuod na itong karang mga pananom pati man itong karang mga manguma na kara sa libot isabitan karang farm Katodong Reynald aging klaro man katong karang ni Cap de la Vega nga wa man ni mo Katodong Reynald daga pabaya
8: kaya
3: sa ginatao ka ng concern mga ginaapila ka na Katodong Reynald na kara sa nang tagatapan ay ginatawaan man na daita na tawag karang ito pangod baga kung kunaan naman karang napila kung may mga picture mga video Katodong Reynald nga ginapadaga ka na is insigida man na karang ginabalik ito ka sa estupendo farm nga Katodong Reynald ag although ginasend man na Katodong Reynald kay municipal mayor para man Katodong Reynald masairan man baga ita pila ka mga pamuyo nga nagatake action man mo Katodong Reynald regarding ka sa mga ginapila it pila ka mga residente
8: ang baga ni naligad sa bilog sa mga pamuyo Katodong sa naligad last week no taga ginatratar na to no ray karang problema banay pilang beses na kami asagi papirma petisyon sa mga pumuyo apat or lima na siguro nagpile kami ita petisyon ginatunan man LGU kama naman dong sanitary itbatan abo-abo pa kunong proseso nga obra uwa man gihapon ita aksyon din do mga minsay na ligad kato na tagin tratar na tunda aga nagligad oh, Katodong Jasrel ay nag-update kita aga nagapasagamat dun siyempre nung pilang kamaga pumuyo ita angas nga kay papano hay na-aksyonan na hambay kwan kapon katon nga base man na sir ay temporary naman na kay nayang manugpista bimana sa August 15 sa Barangay Angas doon yung ruhambat pila ka baga residente o galing siyempre kung hindi nanda makomply ka Katodong Jasrel doon ko nga violation hindi sa naroka operate
3: doon yan Katodong Reynald doon yung pahayag katong kina ni Cap de la Vega nga may chance mata Katodong Reynald nga mag-operate ito man kung makomply diyan nga apat ka mga violations ka na Katodong Reynald tingin tao ito ito ko rin ang munisipyo ito ito ko rin ang LGU ito banwa ka rin ito batan Katodong Reynald apang yung pangutanan natin kung may natawag ka rin exact target date kung hasta inuno ba Katodong Reynald nga pwede operate ako kung kukun i-comply pero mga violation nga rin is wa mata Katodong Reynald yung tao ka rin adlaw o kung nabugan
8: o galing sa nabaton na ito niya information Katodong Jasrel ubos na yun naka-harvest na sanda. Ay bagantayan naman karon kung mag-operate siya na ang mag-load na naman ita panibag-o ka mga stock ka Katodong Jasrel.
3: Dili ka todong Reynald dahil makaron abi is kakaharvest ang nakatodong Reynald aga wa matsugo drone sa bitan karang farm makaron nga mga load ba mga manok katodong Reynald so di karon ging panaog sa bitan karang closure order man katodong Reynald para man siyempre pa patas man matod katodong Reynald siyempre kung may mga sugod man matod drone sa bitan karang
8: farm kan si man gusto man dunay
3: closure order din katodong Reynald para man patas nga what mapiktuhan ba katodong Reynald patas nga nga nga makabaton it beneficyo magaling ka sa mayor nga do action baga is patas nga sa side man it sa bitan ka ng mga residente at sa side man katodong Reynald ito yung negosyante so pamatian naton rong pagpayag ka ni Kapa Amelia de la Vega no atong ka nga barangay captain it barangay angas katodong Reynald regarding sa nga closure order ng panaog sa nasabitan ka nga poultry farm katodong Reynald.
8: Right, partner.
3: Mga katodo, makibana tumakano si Kap Amelia de la Vega at nga barangay Angas regarding sa closure. Itsang kamanukan yung ginareklamo at pila ka mga residente na kasamay barangay Angas sa Banwa, Karitbatan. Ma'am, good morning. At pwede mo kami siguran, ma'am, regarding sa closure order nga, ma'am. Ito yung nasambitan niyo ang manukan, ma'am.
9: Yes, sir. Good morning, sir.
3: Ma'am, kamusta ro sitwasyon, ma'am? Ito, sambitan ka na, ma'am, nga manukan, makarang, ma'am.
9: Sa makaroon, sir, hay do nasambit niya manukan, sir, yes. Temporary closed po. Dahil sa cease and desist order ni Mayor nga temporary closed.
3: Ma'am, kano kita nag-start do mga reklamo nga ma'am regarding sa rang manukan nga ma'am?
9: Do reklamo abi sir nag-start pat aron ha halos pag-umpisa gagi it operation. Nanda pero dat katapat abi nga time hay medyo minimal medyo bukon pagid masyado. Pero makaraabi sir makarahay ani nga grabe yung gitado pag inabo it yangaw pag taglas ng darang harvest
3: Ma'am as information ni mo ma'am mauno ito ayo raya nga nga poultry sa mga kabagayan ba ma'am sa libot ba ma'am
9: hindi ko gid ma gaano maisip mga 200 meters
3: Ang sumalapit ka tagalimo ra ma'am
9: 2-3 meters
3: Abo ba nga mga residential houses di karon kape ma'am sa area nga ma'am?
9: Basta pilang bilog bukong gid-eat masyado sir. So, syempre may mga pamagay di karon man mga
3: Mga ma'am, mga pilang bisis yung kita nakabaton it pilang mga reklamo regarding sa gangaw ag sa hugom gid ma'am itdi nga poultry ma'am bago gi issuean it closure order no sambitan karang manukan ma'am.
9: Sir, every time doon niya mag-harvest git aron sir hay aning ro mga pumuyo git mata bihay nagareklamo. Every niya harvest do danda sir. Nga ani nga mag-harvest baga sandang aron sir ko andang manok. Regarding sa hugom sir hay wa mat at hugom basta at reklamo sa hugom. Do pinaka reklamo gilang nanda man it atong pumuyo is do pag inabo it yangaw.
3: Di bali, yun, ma'am, alin ma'am rusugod it na nga closure order naging issue nga ni Mayor ma'am?
9: Do sugod it closure order, hay may anda nga violation sir, at randa nga violations regarding Municipal Solid Waste Management Ordinance number 2022-01 violation number 2 is the Republic Act of 9003 Solid Waste Management Act of 2000 number 3 violation on Republic Act 9275 Philippine Clean Water Act of 2004 do pang-apat Presidential Decree 856 Sanitation Code of the Philippines sir.
3: Ma'am ano ra ma'am imaw di bali ibutang ang closure order kano nag-start imo ra nga implement ma'am di karon sa manukan ma'am.
9: Do closure order sir is dated July 23, 2026 no implement imaw ko martes
3: siya nga ra ma'am
9: martes siya nga ra sir ho
3: kibahan ba kita ma'am ag alin pa nga mga agencies ro nag check ma'am o kon nagaagto sa yung poultry nga ra ma'am kating issue nga ra ma'am pag sir
9: sige. Sir kibahan do barangay officials kibahan ako kibahan sir do aton nga main rule pero aton nga sanitation do aton nga Bureau of Fire do aton nga Bureau of Police pero aton nga sino pa sa ano abi sa subject abi sir hi do aton nga OIC Municipal Administrator si do aton nga EMS 2 Mendro designate si Danilo Costorioso sir J.G. Ramon Salazar, OICMPDC, PDO1, Miss Lynn Bautista, BPLO designate. Sa ato niya, sa ato niya police doon, Abby Manar, ato acting chief of police, si PLT Luisito Concepcion, atong fire marshal, Batan FS, Batan Fire Station naton, is si SFO2 Rinaldo Di Agda, ato niya fire marshal, ato niya municipal engineer, sa engineer Loida Tulio, ato niya rural health sanitation inspector, si Miss Araci Orita, sir.
3: Ma'am, di bali, kita ba personally, na-istorya ba natin doon tag-iyat ng poultry nga ma'am? Kung alin ang plano bago na-issuehan, ito nga closure order ma'am, rana ka nga poultry ma'am?
9: Wa kami sir ka-istorya sir.
3: Di bali ma'am, pag-issue ba natin ito nga closure order is una man bagaro tag-iya ka ma'am?
9: Wa sir, turugin sir, do nag-receive it, closure order sir is do andang in charge ito sir sa farm, si... Si Ma'am Rebby, hindi ko ano ko ano roan ng apelyido sir.
3: Di bali ma'am do manukan nga ra makara ma'am. Ano sitwasyon kara may buhi patasan ra makara, may sugod pa na karang mga manukan nga ra ma'am.
9: Sa makaron sir, hay dato nga ni nga nagidabo duga nga kasi nga ni nagharvest sanda.
3: Oo.
9: So sa makaron sir, the status is wasanda it intero ro dai wang ka building o wa it laman wa sugod kasi nga ni nagharvest sanda.
3: Ma'am, kay sa part mata ni Mayor, ma'am, alin na nakarang mensahe ka na ma'am regarding sa rayang arang poultry, ma'am, bago na nag-issue ng sambitan ka na closure order, ma'am?
9: Sa amang matapag-istorya ni Mayor, hay, doon doon nga, syempre, in, sa mga violations nga, nga ha-commit it, dahil nga is to pin the farm, hay, doon doon nga, nag-aning roan naman nga, aning, ano higin pamatian naman do mga reklamo it ato nga pumuguyo ag sa akon man doon sir nga pag-apila sa aton nga pinalangga nga mayor nga ano ron nga tawaan it action do reklamo sir it mga pumuguyo ang as nung sir.
3: Ma'am, uwa mata nagkapila ma'am dayang nga tagiyat poultry ma'am nga abi ay kontraho na naroon sa bitang nga closure order ma'am.
9: As of now sir, wa ako kasayod, wa ako wa pa ko paghituon sir kung nag-apila sa na ito sa LGU, wa ako sir it paghisayon sir.
3: Di bali alin ni ma'am, temporary close or permanently close sir ni ma'am?
9: Temporary closer.
3: Di bali so may chance pa talaga ma'am nga mag-operate no sa bitang ramanukan.
9: Yes sir, siguro kung ma-comply siguro nanda ro anda nga mga violations.
3: Di nga nga apat ka mga violation nga bayular na nang ramam. Pag once nga na-comply na nara, may may target date ba ma'am kung hastay nuno man lang na nakayang i-comply ang sambitan garang mga ordinance nga ginapas na ma'am?
9: Wa man sir, it nakabutang ya sa ano yung dito panaog nga closure order ni mayor. Pero ang pagkasayod sa pag-explain ni Mr. Danilo Pustorioso hay sa nag-receive it closure order sir hay kinahangan ma-comply nanda do apat niya gin-violate nanda apat niya compliance dapat tapos kung ma-comply nanda ratong apat pwede sa nakaagtuigto sa LGU ang mag-request it re-inspection no ag i-check man it aton niya mga different departments nga concerned kung na-comply gid man nanda ag kun sakto ag kun nakadepende sir kung pasugtan saan da nga compliance sir kung mag-operate ito man.
3: Okay. Pero makarama mo na tagawa, taga-operate, makarama mo no, agwa matsugod rin sa bitang karang poultry.
9: Sa makaroon sir, hay uwa sir.
3: Okay. Ma'am, ini message siguro ma'am sa atong karang mga tagpagamati, una ka sa may barangay Angas ma'am, regarding nga ara natawan at action rin sa bitang karang ano matangara, do mga complaints ag mga ginapila, itpila katawo na nga ma'am.
9: Okay sir. So good morning no sa mga tagpagamati. Ako sir bilang po ng barangay, ginubra ko man do akon nga kutob sa masarangan na akon sir nga actions. Ako nga power ay limitado sa po ng barangay. Do akon lang kasi gin brought out man na dati iya sa barangay, ginubrahan man na namon it, ginsolusyonan man na namon kato. Then after man kato may mga pang-istorya man kara sir, nagpatawag kami at meeting sa mga pumuhuyo at ibahan do representative it is to Pendo Farm. Ang de problema yang galing is sa mga gin pangako kay wa ginatupad. So, ako bilang inyong punong barangay ginubra ko man do tanan. gahambar sanda nga wa ko nakot action pero wayang man kasi sanda kasayod nga kung ano ro ako ni mga moves ro ako niya power is limited only ro ako niya pag facilitate it mga problema pagto kay mayor pag apila kay mayor do yun do ako sa bilog nga mga actions nga that's why nga ginpamatian man ni mayor tanando mga post do mga pictures mga videos nga about sa langaw gina-forward ko ron sir sa management it Estupendo Farm ang gina-forward ko man doon kay mayor para sa anang anyang information do yun sir before ako nagpa Manila sa ko last June 13 nagpadala ako at letter sa Estupendo Farm sa management particular sa naka-address kay Mr. Lim no nagpadala ako at letter to appeal nga haron may mga langaw sa nga nagaguwa nga naga problema ro pumuguyo ag endanger sa aton nga mga sa aton nga mga health sir so nag-appeal po ako na sir ag nagpadala ako letter gin-receive ni Mamawi ito sa ano yung ano sa farm tapos at the same time sir the same date nagpadala man ako at letter sir to appeal kay mayor nga mag-conduct it inspection. Hamaan it nag-aminabo dugangaw. So do yun sir, syempre wasan da karon kasayod nga may mga movement ako ang ginobra sir. Kay andang ginahambar nga wa ako go action, wa ako ga ani nga gahulag, no? Masakit man ka kondon sir nga ro akong pumuyo hay nagakulambo. Nga kaon. Sir, una ako karon sa akon nga pumuyo. Ugaling hay sa limitado ro ako niya power. Wa ko power magpa-close. Kasi parang din andang ina demand kahon nga ipa-close ko kuno. Wa ako power sir. Pero akon lang is to assist do mga problema nga ipaabot sa concerned na yang agency it ato niya government. Yes, doon lang sir. Pero doon sir gilagi ako niya ginobra.
3: Okay. Sige. Ma'am, abogin niya salamat. Ma'am, gagawin tao mong information, ma'am, regarding sa closure nga ra, ma'am, nga ordina, closure nga ra, ma'am, nga aging appeal itong karang nga mayor o nakarasang ka poultry farm na sa barangay Angas. Ma'am, abogin niya salamat, ma'am, gagawin tao mong amo, ma'am, nga oras sa Radyo Todo, ma'am.
9: Thank you, good sir. Thank you so much, sir.
7: Todo, action! Todo, action!
8: Huwag ka na doon, Jisrael?
3: Tuwarong katodong Reynald na pagpayag ka ni Kap Familia de la Vega. Oo. No, katodong Reynald.
8: Akunta katodong Reynald. Kung dati ya, ginag-acto, no, ro, si Mayor Michael Ramos, wala kunta naglala, no, ro, rekraga problema. Kaya siyempre, hindi man ato nabi katodong Jisrael, mabasuro mga pumuyo nga ron. Yung mag, komento, no, nga, normal man doon eh. Siyempre, ikaw, public official ka, ikaw ro po ng barangay, ro, mga barangay kagawad, una, normal doon, nga, tukun man, rekraga mga pumuyo, kaya saan na ginasaligan? No kay hindi man makadirektay ro aton yung mga pumuyo abito nga magpagapito sa pila naton ka mga lokal opisyal sa Banwat Tabatan.
3: Di sa nakatutong rin, wag pamatian eh.
8: Hindi kasi na pamatian.
3: Baskog, no? Wag sa power.
8: Ano yun do? O ka, po hindi man gali, no? Kata maaman ginugat pa, may unagali ka nga violation. Kato, just rin, rin, rin, Estupendo Poultry Farm. Mo nga nga nagasinggitan, rin, rin, rin, mga pumuyo, no? Saan da ko nga problema? Kay, saan dat abi, no? Rung apiktado, o kita sa part, itry ka nga Estupendo Broiler Farm, no? Kay, naga-income sanda. O galing sa part, ito mga pumuyo. Pero isyo, tabi, rin, daga, kato, just rin.
3: Nagdiriton ma ano tik ma ligar ka todo Reynald nga magreklamo ro mga tawo man. Sanda tabi ka todo Reynald naka experience siya. Sanda tabi ro nagatawag ka nang nakakabatya git sa bitang
8: nga. Oh, ora gani pa pa bag-o ka gin Reynald. Pa bag-o ka todo Jesrel nga ginsen ka to no itaton nga mga pumuyi sa barangay Angas sa sitwasyon baga nakita gin picture nanda gin videohan ro dai karang kanay nga rung makita naton dong tubi ba parang kulay green ta imo taw ko ano ra may mga chemical siguro nga halo ra kato dong Jisrael nga nagadiretso ta na sa ganas no that's why nga hindi makatanom dong iba nga mga apektado nga kaganasan.
3: Una ro kato dong Reynald tipon yon do higko kara it halin ka sa farm may nakara nga mahalin sa mga feeds kato dong Reynald nga siyempre naga stagnant sa suod bago kara ipaguwa it na sa butang kara nga poultry tubi magaling ka sa suod kato dong Reynald so parang stagnant yung pag din nga ron is chemical ito yung kato Reynald pwede ito may chance out arang masama drink pananom kato dong Reynald bukod ito ba yung matatawag nga pwede maging fertilizer ba sa mga tanom ag apisar nga siyempre kaganasan arang kato dong Reynald at adlaw ito nang ginatapakan ipila ka mga nguma ay apektado
8: gud sa mga raro ko no raro gin padaga kato no sir aro mga pumuhi barangay Angas gapangayo itbulig agustisa sa ganas nga raangas sa tunga hindi yon matanuman tungod sa perwisyo ito isa ka farm poultry daya isa ka ebidensya nga hindi maayo ang pagpaguwa itigko sa anda nga manukan gapangayo kami itpulig kung paalin daya maaksyonan hindi lang durangaw pati do pangabuhian itpumuloyo apektado na kaya pinalangga namon no nagaapilar sa dan no kay Batan Mayor Michael Ramos no nga pati bagida pa mausisa baga katudlo sa kay apektado na pangabuhian kita pila na ton kabaga pumuyo na particular do aton nya mga mangunguma.
3: Ay kung wala ka doon, Reynald, it proper ba nga natawag ka nga disposition, disposition at mga pila ka mga higo, magaling ka sa poultry farm. Siyempre, apektado, gud matawag ka doon, Reynald, pila ka dapat tabi ka ron. Sa sarili sa nakatodong, Reynald, natawag ba ka nga parang, ano ba, suhudlan ba it mga higo, magaling ka sa farm. Pagbukong ka't ipagawa, ni muna ka sa libot, kara ita imo, kara nga poultry ka doon, Reynald.
8: Ay, parang daya man, daya man natabo ito ka doon sa banga ito. That's why nga nakita itong ito tara sa suba, nag-ailing roig ko.
3: Tador o mga preso, may mga kapin pa kuro suba kada dorel ginasaligan aberon ko mga tawag mga pamuyo
8: na gapo sa baryo ginagaban tro kada dorel sa baryo ginagaban ko ginapaligsan ay kun ina taga ilig ro higko ay sino pa ta makapaligos karon
3: na nagagabing tanawon ba natong tubi parang nagagatab ba kada sang Reynald nga medyo may oil ba ang ron
8: sige ta tanong magamit imis manami pataga mapamunay ka tilapia taga aban ano dadoy aga pantatay hindi o tanong kita mo sa sumi mailay manay tambok na karo tilapia
3: sa tambok mo tanong tilapia ay busog sa nakatanong nila at mga igo magaling ka sa park. Yung iba na tayo na adlock na tamag tapak ko kung magusob ka sa tubig. So ba ay mamakaroon dyan ng katodorilal doon mga perwisyo ba nga to dahil pila ka mga poultry nga natawag wa ba it natawag konsiderasyon anay bago sa libot ba bago kita magpatindog di matang naman ni Gar siyempre negosyante tama to sila katodorilal ano tang naisip
8: kung baga kung baga katodorilal doon mga pumuyo ay wa man sa daro nag-agen sa mga nag-invest no nga manegosyante sa andag kung baga kasi siyempre pangabuhian man da kay siyempre rung ibutang karon nga mga empleyado halin una mismo sa barangay Angas ang income da ita barangay katodong Israel pero dapat siguraduhon naton nga hindi kita makaperwisyo sa aton nga paligot para tayo yun ang aton nga pagnegosyo ang bagnit iba manay kunta kung ano rong gimpresentar during no sa anda ko nga presentation sa ginpatagay nga public hearing dapat masunod ay wa gid kay namo diba ang balto ni Kapitan Kainay. Umpisa pag ita kwan ay abuot ang reklamo pag operate pa ta nanta di ba?
3: So unang operate kay katong Reynald may manababato nun karang mga pila ka mga reklamo rong barangay para sa katong Reynald nga kada harvest nanda ay siyempre kung harvest ka unarugang sa una tanang katong Reynald drink ko karon mapakita ka sa igo sino na disposer na tawag karang mga higo magaling ka sa pag-harvest ng nakatodo Reynald ay yun narugangaw nagtarugangaw ko ng katipon na grupo-revisyo ka mga tao sa palibot ha?
8: Oh, may gani karon si Kwan si Mayor ay nag-acto gani tag sa amon ganito wag ito nag-acto katurong LGU no nakaabot pa to sa Kwan nakaabot pa to sa DNR region no ay siyempre rong alima abi katodo sa pagpasaray una taron sa aton nga LGU no sa alkalde Tabanwa kada kita bata galing wa man kita turo ka baton ito Farnes Kopya kun naano ka turo na recommendation ita taga DNR region matapos yung nag-surprise sa inspection ito sa poultry farm una man sa may amo no nga raya man dati rong reklamo galing siyempre aro mga pumuyo ay wa taro nagbaso sa amo ng mga official kay mismo rong mga official at barangay si Kapitana naguto ta mismo imaw ta mismo nag request sa aton nga sanitary inspector ita Batan nga magkandak ita inspection suwa man gihapon nagpadagat request iya sa Zenro sa Kalibo after kato ay ginrefer man ito sa region gid no nag inspection so at least ya paano bagaro mga pumuyo nakita nanda nga rung mga barangay officials nagaakto no sa nga problema kumbaga ay kay paano ay makapaganagan man baga sa basagat mga pumuyo kay syempre nakita nanda nga nagapanguna mismo Rwanda karon yung mga official katodong Israel. Na duha partner wag suod.
3: Reynald nga suno kana is wa man imot power katodong Reynald kung tawgon ba nga magpasara it nasabitan gara nga poultry katodong Reynald so need man na karang iapila ito kara kay may, sa office of the mayor dong mga pila ka mga reklamo ito sabitan gara mga residente para makatao manit action dong mismong mayor agrayan ni katodong Reynald matangani kara madasig mata katodong Reynald nga nga nag-aktor o atong karang mayor ita Banwa Karatbatan, apisar nga pilang dagon niya nagalik atong Reynald, nga pilang nakabaton mo katapila, nagarding karakahikap, nagkatong Reynald, isa makarangang gidman, naka-action ita Pulido o kuna siguro baka itong Reynald nga, doon yung paraugan yung karakahikap closure order, nasabitan karang manukan katong Reynald, nagsunok karakahikap pilang harvest nga ni katong Reynald, nasabitan ng poultry farm, ag imaw po yung makarap po yung katong Reynald, nakaranakapanaog, it closure order, kibahan karang pila ka mga government agencies nga nag-check o kung natawag karang nag-inspection sa nasambitan karang nga poultry farm agmed niya ni Katodoril dayang at karang mga violation kaya panaog no sa nasambitan karang nga poultry farm para man itemporary ane nga i-close no nasambitan karang nga operation ida nga nga poultry farm Katodoril so makara temporary ane ra ang pag once nga na-comply no nasambitan karang nga poultry farm dong at karang mga violation is may chance nga magbukas ituman o kung maka-operate matakaradoril
8: at tapat ron dapat ka to Jose if ever gid man no nga maka-operate sa uman na complain daro mga violation pero dapat siguro duhon dun ka to Jose nga malikawan na no nga mag ina pa gid ba ma-experience at mapumuyo ra nga oh. Aron nga mga gangaw nga kwan ang mga higko karon sa waste disposal nanda agud ba ma-avoid na tundong reklamo sa aton mga pumuyo ka to Jose.
3: Pag medyo ano ba kadto no Reynald parang patas baga parang patas baga ra karang natawag karang businessman baga para sa kamo nagakita man kamo dapat tuwa man kamo na perwisyo baga sa libot man baga kadto no Reynald para inyo karang negosyo is di diretso baga kadto no Reynald ay kung makarami naman gyapon ma-comply na dari karang apat yung mga violations nanda tapos ba pares man gyapon naga musketero man gyapon karang dumpi
8: parang pares parang pares madugo kadto no Reynald sa relasyon eh. Siyempre, kung may imo ng partner, eh, dapat hindi ka man mag usi-usi pat iba. Kasi siyempre, ma-react. Kaya naroon na imong partner doon, diba?
3: Ay! Sabi ito, kita na nangyayayo. Tagumilang ito, diba? Nangyayayo.
8: Ay, nagahugot nabi si Sino ay.
3: So, di ka lang siguro sa katotong Reynaldo no, atong karangaging pagpatigayin kinang pagkipag-angot kay Kapamilya de la Vega no, regarding katotong Reynaldo. Sige pa manaog ka na ni Mayor nga closure order no, regarding sa nga reklamo at pila ka mga residente na sa Barangay Angas sa nga nga istupendo poultry katotong Reynaldo. So, para sa Todo Action, nakuman si katotong Gisrael Narbar ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
10: Radyo Todo Live Report.
8: Abogi kasiyaman sa report ni Katodong Jezreel Narbar no direkta sa anak ng ipatagay nga follow-up no interview sa kay Kapitan De La Vega ita Barangay Angas sa Banwa ita Batan.
10: Todo action.
8: Ato pangid ha kinadayaw nato no si Kapitan kasi wagid no nagungkat nga wagid matawan. Ait nagakaigo kag atensyon na action aron problema ko anak

Patodatod kinyo, it's San Miguel Pilipilisan, the true global Filipino viewer. Sa aton panwag pagpanumbalik to deport, ni Katodong Rolly Boy Herrera, balik ka daton pagkatapos panay dugang mga pahanumdom.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagpapagawa.

0: natugan kong gabi. Kaya ang marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po ninyo yan?
4: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin

0: na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
1: Siguro mga 1.5 months.
0: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
1: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun ganun ko. Yung doktor na rin nag-open na sa akin, ang tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
0: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
1: Senator Inahe.
0: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
1: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life. Longer life. Sampong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumato sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik.
6: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow.
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Toto! Aksyon! Aksyon! May balita! May aksyon! Toto!
13: Aksyon! Balita na pang alagad sa tanda ng pag-ililibang may 25 minutos banwa nagkataliwan sa oras si Taala Una.
2: Toto! Aksyon!
13: Ako si Kaman ni Banwa, kung din yan ni Katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa Tonyo Municipio, ito Banwa Itakalibo.
2: Rancho Toto Live! Report! Report!
13: Sa line number one, Katodong Rolly, with report, please come in.
14: Yes, Katodong Renaldo, atong karanga local government unit, so kapin karong atong karanga public employment service office, yes, sa Banwata Kalibo, diba andong home credit Philippines, nagpatigay ni hiring, no? Makarong adlaw para sa napo ka mga self-associate. Kwa naman, daywa ka mga field officer, no? Yes, sa Banwata Kalibo. Na kung siyang gindogo kaya kayo na, ito yung pila ka mga aplikante na nag-apply, no? At na sila, ang tinatawag na interview sa pila ka mga tiglawas sa bitman nga Home Credit Philippines. Kaya rong pila ka mga aktividad na karong adlaw ng pagkayon kung aton nga local government unit sinagi sa aton nga piso kalibosan tang kung aton karanga informasyon ang report na nabuman sa aton karanga municipal tourism office na rong aton karanga kalibo at asyan festival board na nagpahayag nga rong official winner at ipatagang nga logo creation competition 2026 amorong taga-barangay Old Busan, no? Yes, Manuat Kalibo, and the person of Ricky Ocampo. Mayroong naging pahayag man ko atong nga taga-kapin pinagi sa atong nga municipal tourism officer. Magluwas ka rin, wala ba't iba ng mga sibilad, kita nga natapandan makaroon niya sa atong nga municipal hall at CEO Kalibo. Marga, tunos ka rin. Ato mas kartong Rony Boy Herrera sa Gito do Kaligan.
8: Radyo Todo Live Report Abang. May balita, may aksyon. Todo aksyon. Ang pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.

0: Apoging salamat sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa atong munisipyo ito, Banwa, Ita, Kalibo.
1: Aksyon!
0: Apo ka po Banwa, no? Tiyempo sa itong pag-ililibang, sa itong pag-pangalagad, makarokraga hapon sa Webes edition ito, itong pag-ililibang.
1: Aksyon!
0: Rumpila ang mga balita, ang mga magabotwa, at matataw sa itong pag-pangalagad, makarokraga hapon. Bantayan sa pilag ka mga news and public affairs program, itradyo todo sa Aklan. Umalan kita ang mga ilibati, nagangadlaw sa Biyernes ng edisyon ito nga pagpangalagad. Partner naton sa technical side si Katodong Rigi Aplasio. Hasta na dekarato nga pag-ililiba, ako man din Katodo naging ka-aksyon makaroon kagahapon si Katodo Reynal Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon! Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Konfiyansa sa umag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Mag-DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Para mismo!
1: TDX 500!
3: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: products. Join na! San Miguel Peel and Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na old.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na po, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 43 minutos yun, nagtaliwan sa oras. It alauna.

yung kabilang dulo, wala, meron pala na. Sabad nga mga suki ka mga tagpagamati, may like it nga afternoon. Kanya tanan-tanan, welcome sa Webes Kitty Shop, pagpangalagat programang palautwasan. Of course, and still, with you mo si na Jahon! You're beautiful and cute! Tita Lilos nilagaw. May regit niya afternoon sa ato niya mga suki nga mga tagpagamati. Once again, welcome. Makaroon niya pet sa 30. Sa bunga ni Tolio Dagon Bismil, 21 is dalawang tulog na lang August 1 na. Ay, sana all. Sana all August. Ay, nako. August 1, ilang buwan.

0: 36 days na lang.
1: Mag 2027 na naman. Ay, nako. Nakakaloko. Tama, di ba? Ay, hindi. 53. 30, 30, 90 plus 90, 90 plus. At tatlong ano, tatlong 31 tsaka dalawang 30. O, di ba? 153. Tama, di ba? 153 days, no? Pag mag-August 153 days na lang at 2027 na, bo, grabe naman siya, oh. Wow, thank you Lord Gidana, no? Salamat Gidana sa Ginoo ay nagahingapos yung marong buganit Hulyo. Maabutan ni magkita at buganit Agosto. Although, dalawang tulog pa nga, sabi ko, dayawang bubalis, wala ninyo sa inyong ugban ang August 1 yun man. August 1 yun man dayon. Ay, sana all talaga, mapapasana all ka na lang talaga, no? Sa bilis ng panahon, bilis lang din ang kanyang paglisan sa buhay mo. Sana ganun din kabilis, no? Yung mga taong hindi naman, yung pag-exist, masasabi natin mga excess baggage sa buhay ng... Sa buhay natin, sana ganun din sila kabilis umalis, no? Yung may pusa ba? Yung hindi mo na kailangang... Hindi mo na kailangang pilitin or hindi mo na kailangang... Di ba? Alam mo yun, yung bang... Sila sandaw mismo rong makabatsyag ng... Parang pabigat na talaga ako sa tao na ito, ako na lang aalis. Yung mga ganun ba? Parang yung feeling of guilt. Di ba yung parang feeling of guilt sa kanila, hindi yung sayo, ibang... Kasi pag ikaw yung nagpalayas, ikaw yung nagpaalis, parang ikaw pa yung may kasalanan kasi ikaw rong di ba? Kung ikaw kasi yung nang iwan, parang yung kasalanan, ikaw yung may kasalanan, ikaw yung nang iwan. Sabihin, kawawa naman iniwan, no? Di ba? parang sana meron na lang yung mga tao ba yung marunong na silang makiramdam. Yung katigong magpatsyag ba? Yung bagong feeling nila na pabigat na sila or feeling nila parang nakakapagbigay na sila, nakapagdulot na sila ng stress and anxiety sa mga taong kasama nila or sa mga taong karelasyon nila. Isa na lang kusang umalis. Para kahit iwan ka, parang... ikaw yung iniwan na parang ang gaan ng feeling why? Kaya wala nang pabigat sa buhay mo eh. Di ba? Kasi yung pabigat, yung siya mismo nakaramdam na ano, na yun nga lang, baka kabagan man sa bundon, ay nako lamang, sige. Pero kung ayaw niya talagang umalis sa buhay mo, ikaw ang umalis sa buhay niya. Diba? You deserve better. Diba? Deserve mo talaga yung better para sa'yo kasi... Kung ikaw malang nag-a-effort, you know, diba? Kung ikaw malang ang gumagawa ng paraan para magiging okay yung inyong relasyon, yung inyong samahan, kung hindi naman po give and take, yung puro na lang siya take, at yung give na give ka na lang, yung kung inyong samahan ay parang one-way lane lang siya, yung hindi kayo nagsasalubong sa gitna, no? Ibang parang katang, meet me halfway across the sky. Yan bang, kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, kamay una ka muna hindi pagkailintindihan, yung pareho kayo nag-e-effort to meet in between para magkaroon ng solusyon ng problema. Diba? Pare, di mabigat sa isa na imaw rong gadaga. Problema, ikaw, siya naghahanap ng solusyon para masolusyonan ng problema. Hindi healthy yun na ano, hindi healthy na klase ng isang relasyon yung ganun or samahan. So, sabi ko nga kagina, sana yung mga taong sa buhay ninyo na kung feeling talaga nila ay parang pabigat na sila sa inyo, na instead na magiging happy ka ay nagiging ano ka pa, nagiging cause ka pa ng burden sa taong karelasyon mo. Ayun, pag ikaw na lang ang kusang lumayas ba? Ikaw na lang yung kusang umalis. Ikaw na lang yung kusang tumalikod. Yung pang... Ikaw na lang magbigay ng konsiderasyon. Kauuoy man manara ako. Nyarang palangga. Ha? Imbis man na nga tauan ko't kalipa. Yung medyo pabugato man ako sanang kabuhi. Ah, sana all ganun, no? Yung mga kabagan ba ninyo nga mga karelasyon? Sana may ganun silang klase ng pag-iisip, no? Konsensya, agbagatsyagon ba nga... Siyempre, ma, sayra, manandas na ko galingon doon kung ano yung effort nga anda nga ginaobra sa inyong pag-iba nga daywa, abi, or sa inyong relasyon. Alam niya yan kung anong effort ang kanyang ginagawa. Kung meron ba or wala. So, kunta, kung may mga makaroon akunta rin imong mga ano, kung mga makaroon abaga rin imong mga karelasyon, yung bang may kusa, yung bang kung feeling niya nga parang hindi na ako asset sa kanya, parang liability na ako, ay ako na lang ang aalis, ako na lang ang tatalikod. Kasi he or she deserves better. Yung mga ganun ba, no? Sana all na. Kaso, hindi ko alam kung merong ganun klaseng... Meron naman siguro, hindi lang natin alam kung iilan na lang yan sila. Kung tila lang run Rosanda... nga nakakabatsyag itman na karon kay ti alam mo yung taong andyan siya sa tinatawag na convenience. Pag ang isang tao ay andyan siya sa sitwasyon na konbenyente siya, komportable siya, yung kanyang parang safe zone niya, eh hindi makakaramdam ng ganong konsensya yon. Kasi iniisip niya ng... advantage sana nga parte kung magstay sa isang relasyon na ganon. Hindi niya alam na roan ang karelasyon ay imauro nag-suffer. Imauro nag-pasan it. Bugat kung anda nga sitwasyon. Diba? Ha? What ana na batyagirong bugat it responsibilidad nga ginadaya ko ana nga karelasyon sa andang relasyon para makasurvive. Diba? Oh. So, ang mga taong nagiging komportable at yung pang kampante sila at nagiging, alam mo yun, parang ang gaan lang para sa kanila na magstay sa isang relasyon na gano'n. Hindi makapag-isip yan na hiwalayan ka. Kaya siguro imposible din na may tao or imong karelasyon is makapag-isip niya i-break ko na lang imora, makipag-break ko nang ako kasi nakukonsensya na ako dahil hindi ko siya napapasaya, no? Tao, kung may mga tao pa or may karelasyon ka mga mana karon. Yung ba marunong makiramdam? Yung katigaw mapamatsyag pa sa sitwasyon niya. Yung observant ba kay Moma, no? Yung masabing, medyo po kuman it happy ang girlfriend nga nakakon, ma. Medyo hindi man, hindi ko nakikita nga nag-glow ang akon niya girlfriend nga sa amon niya relasyon, ma. Hindi siguro siya happy, hindi kundi siya happy. Examine mo ko, galingon mo eh. I-assess mo kung galingon mo. Bakit kaya hindi happy yung girlfriend ko sa akin? Bakit kaya hindi kontento yung boyfriend ko sa akin? I-assess mo kung galingon mo. O bakit kaya hindi komportable yung jowa ko, yung asawa ko, yung misis ko, yung mister ko sa akin? Assess yourself. Diba? Para masairan mo kung may mga pagkukulang ka. Kasi ganito kasi yan, guys. Sa isang relasyon, abi, diba, masamigit ang nato, nakukonclude kita nga kung sino yung nanloko, sino yung nag-cheat, or sino yung gumawa ng mali. siya talaga yung may kasalanan sa relasyon kung bakit hindi nagiging successful. Or kung hamaan nga nag-break ka mo or naghiwalay ka mo. Di ba yung sisi talaga dyan ay kung sino yung gumawa ng mali? Kung sino yung gumawa ng kalokohan? Di ba rung baso una agit aron ka na? Ang lahat ng turo ng kasalanan ay doon sa gumawa ng mali. Kung hamaan niya nag-break ka mo, kung bakit naghiwalay ka. On the other side, di niyo ba rin naisip, ano yung dahilan kung bakit nagawa niya ang ganong klaseng pagkakamali? Although hindi mo naman pwedeng, syempre, alam naman natin hindi mo naman pwedeng i-justify ang ginawa mong mali. Pero you know, most of the time, sa isang relasyon, kung hindi man lahat, rungkos kung hamaan inyong partner, inyong boyfriend, inyong girlfriend, inyong husband, or yung inyong wife, nakakumit ng pagkakamali, or ipagpalagay na natin na nag-cheat. Natanong mo ba sa sarili mo kung bakit nagawa yon ng partner mo? Ito sinasabi ko lang for the sake of discussion lang nato na. Gina-plastar ko ang rong mga senaryo. Kasi sana hamba ko gani kagina, nga once nga may una nga relasyon nga naguba, dong lahat ng sisi andun sa taong nag-cheat, nagloko, gumawa ng kasalanan, dahilan kung bakit naghiwalay sanda ko anang karelasyon, di ba nga? Waman kita nagabasaw to sa, alibawa, waman kita nagabasaw to sa babae na iniwan ng boyfriend kasi yung boyfriend niya nagkaroon ng third party sa relasyon or kung ano man klaseng ginawa niyang panlolok. Ganon din sa lalaki, ganon din, pareho lang din, ganon sa babae at sa lalaki. Di ba waman kita nagabasaw gid? Eh, siyempre, kung ano ang raat nga na sa iran, ay, kasi nadakpan ko anang boyfriend nga. May ibang gagaki, may ibang boyfriend o anang girl. Ay, kasi na, ano na sa iran ko anang girlfriend nga, may iba tagali nga girlfriend o anang boyfriend. O, oh, diba? So, rung sisi, rung baso sa gumawa ng mali. Pero kung aton niya i-analyze rung mga bagay-bagay, kung hamaan may ganong klaseng senaryo, saan ba yun nagsimula? Ano bang pinagmula noon? Hindi naman kasi pwede na bigla na lang nagising Roana nga boyfriend and then nakipagrelasyon sa iba. Hindi naman kasi pwede nga do girlfriend, nagising na lang din bigla ang nakipagrelasyon man sa ibang gagaki. Diba? So, meaning, may pinagmulan, may ginumpisahan gid-a na ron. May dahilan gid-a na ron. Ah, may dahilan. Maraming dahilan, limbawa na lang din natin. Example, si boyfriend nagkaroon ng ibang girlfriend. Do you think nagawa ni boyfriend yan because dahil lang sa gusto lang niyang magkaroon ng ibang girlfriend. Di ba mababaw na dahilan? Nga, gusto ang gitna nang magkaroon ng ibang girlfriend aside sa ana nga isang girlfriend. Mababaw na dahilan, di ba? Same with sa babae. Na, idahilan niya na gusto ko lang magka-boyfriend ng iba maliban sa boyfriend ko. Gusto kong magiging two-timer ako. Three-timer, four-timer, di ba? Mababaw na dahilan yan para obrahon itsegang katawo nga makipagrelasyon sa iba while may anang karelasyon. So meaning, may pinagmulan yan. May dahilan yan. It's either nagkaroon ng mga pangyayari or sirkumstansya sa andang relasyon niya, may mga misunderstandings, may mga, basta may dahilan talaga yan. Hindi ako naniniwalang walang dahilan. Hindi ako magpati nga, what do it mga rason kung ano man do bang rason, o to, di ba natin pinabago ka ni Kagina, di ba? Nga hindi mo man pwedeng i-justify nga bangod nga nag-away ka mo, nagkaroon kayo ng misunderstanding, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, or kung ano man rin yung dahilan it inyo nga gainan it buot, ay, syempre, di naman, well, di naman natin pwedeng i-justify na maghanap ka ng iba. It's not that. Pero, sanabang ko gani, may rason, may dahilan doong makaroon niya klase nga mga senaryo. Kaya hindi ka man pwede mahambang nga nabugtaw ko kinabukasan, gusto na magkaroon ka ng boyfriend na iba? Or gusto mo lang magkaroon ka ng girlfriend na iba? Hindi man dun. Nakabatas ka eh. Kasi nag-develop ka man it feelings. So, ang pagkakaroon ng ibang karelasyon, ng iyong karelasyon, mapaasawa mo man, mapaboyfriend mo, mapagirlfriend mo, hindi yan biglaan. Naproseso yan. Kung ilang araw man na naproseso yan. Kung ilang weeks man niya na process hanggang sa nabuo ang mga illicit affair na tinatawag, ha? Outside sa inyong relasyon nga magjowa or mag-asawa, hindi po yan biglaan na nangyayari. Or baka yung iba nagsabi, ay paano gani ititelos, iba gani, natapo gani, love at first sight. Bago love at first sight, hindi ko talaga ma-justify na love. Siguro, kung una mong pagkikita, ito is an attraction. Attraction na attract ka. Diba? Yung bang napuno talaga yung mata mo sa gusto mong makita. Yan. Attraction yan. Una yan, attraction. Diba, ako, I don't know lang ha, pero mambata siguro rung mga ginatawag nga mga whirlwind romance or mga love at first sight. I don't know kung nag-exist man dun. Well, siguro yes, no? Pero pag ginamba mo kasi nga love at first sight, I don't know kung anong klaseng love. Sa una niyang pagkikita, ay na-in love ka na? Or ano pa talagang nauna dyan? Na-in love ka o na-attract ka? So, kasi pag sinabi mong love at first sight, meaning, kahit hindi mo pa nakilala yung tao na yan, minahal mo na. So, paano mo na minahal ang isang tao ngayon mo palang nakita? Diba? Kasi ang pagmamahal, nararamdaman mo yan, nagde-develop kasi yan eh. Nagde-develop yan. Nagkakilala kayo, diba? Nagkakilala, pero hindi po ibig sabihin na la-love mo na siya. Ha? Kaya yung mga style lang mga ano ngayon, mga teenager, yung mga kabataan, yung unang kita pala, nag-I love you na, my God. Yun ba, nag-inuga doon, I love you? Di and love at first. Di ba, ba ni partner, attraction yan, totoo yan. Kasi na-attract ka, kasi alam niyo yung love. Pagpadayman, kita naturaan na nga meaning it love. It's not about the physical nga naramdaman mo sa isang tao. Kasi pag physical, attraction yan. Pero love kasi, naramdaman mo yan, nade-develop yan. Ang love is a choice. Sabi nga ng ibang mga life coach, ang love daw, hindi siya yung masabi lang natin na isang emosyon. Diba? Ang love is a choice. Yung pinili mo talaga siyang mahalin. Kasi pwede ka namang magmahal ng kahit sino, pero hindi mo sila kayang piliin. Pero once na pinili mo siya, yan yung totoong love. Yung pinili mo siya na makasama mo, na gusto mo siyang makasama araw-araw, oras-oras, for the rest of your life, that is love. Pero pag sinabi mo na love at first sight, I don't think so. Na may mga ganong klaseng scenario na love at first sight, what do you think? Kaya kung tanungin nyo ako kung totoo yung love at first sight, pag sinabi mo kasing love, malalim kasi ang kahulugan ng love. Maraming klaseng love. Diba? Maraming klaseng kahulugan ang love. Maraming klaseng platonic love. Ano pa nga yung ibang love? Anong partner yung iba? I-research na ganun. Pero sa pagkakaalam ko, nga, kung, pag sinabi mong love at first, at hindi yan love, attraction yan. Diba? Kasi di mo pangakilala yung tao na love mo na kaagad. Na-attract ka lang kasi, yung kabuuan ng personalidad niya, parang napupuno talaga yung mata. Yung bang, nasasatisfied mo yung sarili mo, tuwing nakikita mo siya, attraction yan, physical attraction. Kasi ang love na de-develop yan, once na nakilala mo yung tao paunti-unti. Diba? Yun yung love. Yung na-develop siya, paunti-unti, habang nakikilala mo ang isang tao. O diba, pag naga, aming alam si partner, ha? O na-amaze ka daw sa kanya sa unang yung pagkikita. So meaning, hindi yung love. Attraction. Attraction. O diba, kayo nga mga lalaki, pag may nagustuhan ka mga babae, una niyan, attraction niyan, hindi yun, hindi sinabing nag-I love you, bagay yung unang kita niyo pala, nag-I love you na kayo. Hindi, di ba? Oh, hindi. Ano yung unang ginagawa nyo? Nagpapatorpi-torpi pa nga yung iba, di ba? Unang nyo ginagawa, gusto nyo silang makilala. Gusto nyo makilala yung babae na gusto. Oh, kung hindi mo siya malapitan personal, oh, baka yung kaibigan mo, kilala siya, hingiin mo yung number niya doon sa kaibigan mo. Hingiin mo yung Facebook account, social media account niya. Isustalk mo siya. I-message mo na. Diyan rin magsa-start. Kasi, yung pagkakilala mo sa tao, nagsa-start yun sa attraction. Nagkakaroon ka ng interest sa tao because na-attract ka. Dahil kung hindi ka naman na-attract sa tao na yan, may oras ka pa bagang, di ba? May oras ka bang stalk siya? May oras ka bang i-message siya? May oras ka bang hingiin kung ano yung cellphone number niya, social media account niya, sa kung sino-sino na lang nilalapitan at tinatanong para makuha mo lang yung kanyang social media account. Hindi. Because of that attraction, doon yung nag-trigger sa tao to know more about doon sa tao nga anda nga nabuurong anda nga enter. So, hindi yan love. So for me, that is not love. Okay? So, doon yung ginambag. Nagtong kita sa love at first sight sa Tesoria. Pero sa ginambag ko nga, ni Baga Kagina. Nga, actually, nag-umpisa pa lang ato niya istorya nga ra. Sa ginambag ko, Baga Kagina, nga, sana, yung mga taong nagiging excess baggage, buka ginambag na ito. Yung bang mga pabigat na. Di ba pag nag-excess baggage ka, dapat bawasan. Like kung nag-travel ka, yan. Pag mag-excess na yung mga baggage, yun ang pabawasan yan unless kung bayaran mo. Kung bayaran mo yun, di go. Pero kung hindi mo ka i-afford yung bayaran, bawasan mo. So sana yung mga taong excess baggage sa buhay nyo. Yun yung dito yung nag-umpisa kanina sa mga late tuners. Yung mga taong excess baggage sa buhay nyo, sana, sabi ko kanina, sana yung mga taong excess baggage, kung feel nilang excess baggage ni sila doon sa buhay ng karelasyon nila, or, di ba? Yung karelasyon nila, sila na mismo ang kusang umalis. May kusa ba? Yung sila mismo makaramdam nga. Yung pabigat ko naman kita kay Palalabs, di ba? Exit na lang ko. Ha? Eh, syempre, kung ikaw ba, hindi na konsensya, kung ba nga, imbis nga, magiging happy pill na ako, or magiging source of happiness, medyo pabugat ako kon, mag-exit na lang. Yun bang sila makarealize nga, hindi pala sila asset sa buhay ng kanilang karelasyon, kundi nagiging liability pala sila. Di ba? Di ka nag-umpis. At you know, ganun talaga ang buhay natin eh. Kasi, pag mahal mo naman kasi ang isang tao, hindi mo naman, sa totoo lang, hindi mo naman talaga iniisip yan yung nagiging excess baggage. Pag mahal mo yung tao, kasi ganito yun, pag nagmahal ka, yung totoong pagmamahal, hindi yan humihingi ng kapalit. remember this. Kung matuod-tuod ka nga nagamahal sa isang katawo, wa ka nagapangayo ikabaylo. Ha? Ulitin ko. Hindi ka dapat humingi ng kapalit. Although, masarap naman sa feeling na yung taong mahal mo, mahal ka rin. Diba ka? Oo naman, sino pa naman ang ayaw? Mahal mo rin tao, ang mahal ka man, sino pa naman ang aayaw niyan? Of course! Lahat naman ang gustong magmahal ay dapat na, gusto nilang mahalin sila in return. Pero, don't expect na kung 100% kang nagmamahal sa tao na yan, ay ganun din ang kanyang maibabalik sa'yo. Ma-frustrate ka lang. Kung pareho yung love na inyong binibigay sa bawat isa, then congratulations. Pero huwag kang mag-expect para hindi ka masaktan. Tuod na naroon. Marami ang nasasaktan, nasasawi, nabibigo, na-upset, nadi-disappoint sa relasyon. Why? Kaya kala nila, yung love na kanilang binibigay doon sa tao na yun, ay ganun din ang ibibigay sa kanila. So since na ganun ang kanilang andang gina-expect sa andang karelasyon, and then hindi na-achieve yun, hindi nagawa, rason nga ma-upset ka, maakig ka, ma-disappoint ka, sa to the point, hindi na ka magkaintindihan, mag-break na dayon ka. Because nag-expect ikaw, it kapareho nga intensity of love, or porsyento ipagigugma nga gintao mo ka na, tina-expect pa ikaw nga man, naman ranang itaoki mo kahit hindi niya kaya, ay, nano? Yeah. So kung nagasugod ka sa isang relasyon, don't expect na yung love na binibigay mo, kung gaano man yun kalaki, ay ganun din ang ibabalik sa'yo. Kung magmahal ka, magmahal ka. But you have to prepare yourself na pwede kang masaktan, pwede kang maging malungkot, pwede kang umiyak. Part yan ng isang relasyon. Sabi nila, pag nagmahal ka daw, masaya, totoo naman. Siyempre! My goodness. Alangan naman, kung hindi ka masaya, hindi, umalis ka. Pero kung masaya ka sa ginagawa mo, nagagawa mo yung mga bagay nga sayod mo, nasayod mo nga makapalipay, Kim. But, sabi ko nga, don't expect nga ibaliki mo ron it imong karelasyon kapareho ko imong nga love nga ginatao ka na. Hindi ka mag-expect. Kung magbibigyan kanya ng love, tanggapin mo. Anyway, wala namang sukatan yan, di ba? Pag nagmahal ka naman, hindi naman yan nasusukat sa kung gaano kalaki, ilang porsyento, 100%, 90%. Wala namang sukatan, ganun. Wala. As long as nararamdaman mo yung love nga anang ginapapatsyagi mo, nire-respeto ka niya, that siguro para ka kung doon na nag-matter. Diba? Yung bang hindi mo masusukat, pero alam mo na mahal ka niya, maramdaman mo naman yan. Mabatsyagan mo man doon. Kung matuod, Ruana, nga... Ha? Kung matuod, Ruana, nga... Ginabatsyagan niya ron, Kimo. Kaya always kong sinasabi. Always kong sinasabi. Sa mga nagapabatsyag-batsyag, mga nagapa... isang istorya. Did they say it? My God! Sabi ko, ginaamulitan niya tanin yung mga salitang I love you. Dapat yan, sinasabi yan seriously. With emotion. Kasi pag i-message ka lang ng I love you, hindi mo maramdaman yun eh. Maliban naging siguro kung kilala mo yung tao, talagang meron ka rin attraction sa kanya. Pero kung wala, sabihin ka ng I love you, my God! Kinaamulitan niya tayo mga word I love. It's a sacred word na dapat na ibigay mo lang yan doon. Talaga, kung ano talaga yung nararamdaman. Ako ha, sa matukod lang. Pag talagang feel kong in love ako, love ko, hindi ako madalas nagsasabi ng I love you sa mga boyfriend dati. Siyempre, wala akong boyfriend. Dati pa yun. Hindi ako basta-basta nagsasabi ng I love you. Totoo lang, kid. Alam mo, nagsasabi lang ako ng I love you kung na-feel ko talaga yung pang may mga araw na feeling ko in love talaga ako. May, na ano nyo, na-experience nyo yun. Na hindi naman kasi araw-araw feel in love ka eh. Di ba ga? Sa mga may makarelasyon, eh di ba? Hindi, bukong man it-adlaw-adlaw na ba't siya ganin yung in love ka mo? My God. Pero merong talagang mga araw. Yun ba ang sarap magsabi ng I love you doon sa karelasyon? Yun bang feeling in love ka talaga ng araw na yon? Kaya nakapagbitaw at masarap magbitaw ng ganong klasing mga salita kung talagang nararamdaman. Kaya sabi ko nga, kung hindi mo naman nararamdaman yung salitang love doon sa tao, huwag mong sabihin para lang ano, para to please o para lang, hindi ah. Sabihin nyo yung I love you doon sa karelasyon, sa boyfriend nyo, sa asawa nyo, sa girlfriend nyo, yung talagang naramdaman. Kasi mas iba ang ano nun. Alam mo yung vibe nun? Pag sinabi mo, yun maramdaman ang nagbabasa sa totoo lang. Is it really like in love ka, no? O diba? Yun bang yung vibe? Kasi hindi mo man abinanda madalas nga ano eh, nababatian o nababasa sa messages mo kanda, diba? So once nga maghambag at I love you, para hindi sa kanila talaga yung normal lang

Hindi pag amuliti ah. Hindi man mo ito, libre man mo ito, o doon mo, matbayan. Pero kung hindi mo rin naman feel, useless din. Wala rin effect. So, sayang. Nakakapanghinayang yung ganung mga klaseng mas ito. Ay, naku ka naman talaga. Oh, my goodness. Hindi ba po yung topic, ha? Bukod pa topic natin ito, naisuryahan lang. My God. Sige, ah. May 18 minutos na nagtaliman sa oras alas 2, mga palangga. Sa ating pagpangalagad, sa ating pagpanumbalik, kung inyong mga greetings, inyong mga pa-shoutout, kay ato dun yung pagkatawan it oras, sa ato niya programa, of course, our topic this afternoon. 2:18 in the afternoon, time check, San Miguel Pale. Aron yung oras, ginatod kinyo, it's San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Stand by.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Tag nakilala ko ang More Power, Opie, sige.

0: kalusugan kong gabi. Kaya ang marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit.

0: inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakagintawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: sa mga butika. DTX 500 Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Okay, sa mga buta. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: ating pagpangalagad. May 28 sa minuto si Wanag Taliwan sa oras. It alas dos, mga palangga, sa mga bago gidya mga nakabukas andang mga monitor. May naayagid nga hapon. Welcome sa ato niya programa, Makaroon niya Adlaw It Webes. Alright! Sa ato niya mga suki, ang mga tagpagamati dyan. Wata kita ka-greet ka ina sa ato niya impukada. Kabaw na ang datagakit ng istorya. Sa mga taga-barangay, bye-bye makato. O sa ako niya, kasi Mario dyan, may naayagid nga hapon. And sa ato niya mga viewers sa listeners dyan sa may Kalibo Shopping Center, Kalibo Public Market, sa mga terminals, eastern and western side of the province of Aklan, sa mga opisina, privado man o gobyerno, may daigid yung hapon. Sa 328 siya ating kabarangayan, nga nagabilog ko atin yung probinsya, Aklan, good afternoon. Sa Pena na Chita, galit na, yung nasa barangay Undoy, sa Banwa, iba. Yung mga pukuta naman, mga titelos, pero magkita manan yung ginagreet si Nana Chita. Sina na Chita, abe, hay, ano, since bombo time ko gali, hay, kwan yung gida imo na akon, listener. So, kaboy buhay ko na akong ginose kung siin ako, and one time. Ah, hindi, kaboy buhay na akong ginose kung siin yung ana ako. So, ako ano matana nga swerte, kat sa Boracay ako, raana nga, guwapo ko nga unga, nga si Dan. Hi, one of my boarders, no? Kahit na nagpa-board ako before to sa Boracay. And then, kaya nag-start nga, na-locate ko na ako konsi. O, diba? Ika-iksi-iksi kwento. Basta yun ah, basta si Nana Chita. Si Nana Chita. Nana Chita, sabi ko nung aron kung ano, kung hindi makapamataw it live, ay gina-replay na gidra ko niya programa sa Facebook. Ayun dapat na-mention ko kiti mo for me. Kaya ito, hausap kada programa na eh, na-mention ko kiti na pangagan para malipay man kiri na magugang. Yung mabatian marana nga pangagan every time nga nag-programa ko na na-cheat. So sa mga gusto nga ma-mention everyday, message nyo man ako kay siyempre. Although ginagreet ko maragtan, isipa ba nga 327 barangay, itanan nyo ka mo eh. Pero siyempre ako na special mention, gede, ete, medyo nami man sa matyaga, no? Special mention. Special mention man ka mo, nakakaloka. And, yan ko lang galiyan, umpisan, ro ako yung inaugural address. Wow, inaugural address! Oo, kahit tomorrow, gusto ko lang din i-advance gali tomorrow, partner. Basta ito ko makaprograma Friday, July 31, kahit tomorrow, raamon niya, induction of officers at Federated Parent Teacher Associations. Na-elect ako as ano, as President Abiguman at PTA to sa amon nga school sa Baybay. Sa Baybay Alibagon Integrated School. So ro mga ano nga ron do mga PTA president sa bawat school sa bilog nga Makato district, okay? O even sa ibang manya mga banwa makamandagi na obra. Hay, may association man doon ginatawag na Federated Parent Teacher Associations. Bilogon doon niya makato. Okay, nga mga may mga schools integrated ag elementary ag primary. So sa Federated since bilog nga makato rong ano dong nagtililipon dong mga PTA president, mga PTA president sa kada school sa Makato, 19 schools eh, no? Rung nagabilog sa Banwa it Makato. So, sa election ko last week, ako rung naging presidente. I didn't believe it. Ako rung naging presidente it bilog nga municipality of Makato. It FPTA, Federated Parent Teacher Associations. So tomorrow, raamon niya induction. I-install kami bilang para maging official dong amon niya mga posisyon. Yung mga official yun, ito, FPTA. So tomorrow, in-advance ko lagi, basi may maghugat sa programa. Hindi ako ka-program tomorrow, kaya alas dos mag-start dong amon niya induction. It, mga newly elected nga mga officers. It, PTA, SPTA, agama naman kung FPTA. Yan, grabe eh. pang PTA, pang PTA na talaga yung aking peg. Ganun talaga, basta nagkakaedad ka na. Ganun talaga yung mga mamaya. So, ako na mag-represent sa Banwait, Makato. So, kung may ipatawag mo niya election ng province, ako na maka-attend sa na mag-represent sa Banwait, Makato. So, diba umara akong ginapunga mo yung mag-official sa province, kaya ba kabugat yung gitaro niya? Wa pa man eh, wa pa man. Nga responsibility. Nga niro ako niya, amiga, nga disappoint, nga may ginbalibaran ako, nga gina-offer, nga posisyon, may gin-offer ka ko niya, ano, para sa ano, sa sunod niya mga binungan. Gin-turn down ko, kay hindi una ako maalaparan doon since nga may iba pa ako, nga mga obligasyon, nga dapat na ako niya tatapon, syempre, no. Di man natin pwedeng ito nga, unugawas ta, kay, although, voluntary, rundoyin niya ron nga mga responsibilidad, like, bilang, opisyal ka it eskwelahan, no? Nga ginarepresent mo rin mga parent, di ba? Although voluntary, taro kay wakaman karon it, suwa man doon swildo, matonorarium doon niya ginatawag. Pero still, it's a responsibility nga dapat tani mo nga to parang di mo responsibilidad. Nga hindi man maapektuhan eh, rung imo nga trabaho, ran. Kaya nung na-elect ako nga FPTA president, inamban ako niya, hindi ko, gin-turn down dahil, syempre, may trabaho ako, ag responsibilidad. Pero, hambang at mga teacher, hi, kami galing rong ma-adjust yung schedule. Sandang ko rong ma-adjust ako nga schedule. Ay, sige, kung kayo mo ma-adjust sa schedule na ako, hindi, go. But anyway, sige ah. So tomorrow, basi hindi kita makaprograma, gina-advance yung agi kinyo para at least aware ka mo, hindi ka magugat tomorrow. Mag-enjoy ka mo sa manami nga mga musika nga iga-prepare ko ako. Ako niya, Margar. 2:35 in the afternoon, mga palanggas at kapagpangalagan. Para sa atin sa inyo na More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix. Ang kaping ito rin talaga hindi kayo iwanan kahit anong oras, anong araw, anong petsa. Ay nako, walang iwanan ito. More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix. Available dyan sa JJ Store sa Tangalan Public Market. Sa Abilioni Store sa Makato, Poblasyon Makato. Sa Lezo Multipurpose Cooperative. Una sa Lezo Public Market. Maypas Drug Store. Sa Poblasyon naman siya. Sa Cherry and Alex Lechon House. Una sa Maylagin Banwa East naman siya. Sa Carol's Pharmacy. Una roon sa Ibulwang naman siya. Sa ANC Drug Store, sa may shopping center, and of course sa Carl's Pharmacy sa Kalibo Branch nanda. Inadunta na sa shopping center. Try Pharmacy sa may ano Martilino. Sa Regalado una sa St. Anne's Pharmacy. Sa Mabini, dahil wauna rong aton nga retailers, no? Sa Mia's Drug Store at sa Tia's Pharmacy. Okay? Una sa may Puok sa All-in-One Convenience Store, Banga sa J3M3 Drug Store. Una ron sa Banga Public Market, Neck Store sa Libaco Public Market, at una sa Pukid Store sa Altavas Public Market. Roin po rong may mga stock ro una it kape. Iya, out of stock na yata na ubos na. So, kumagapit ka muna sa mga ginmention ako niya mga tindahan or drugstores, agtunan niyo una. Saan pa isa-isang anay, try niyo ang anay. Okay? Alright! Diretso ta! And sa nahabag ko gagawin niya, bago ko tawaan itchimpor inyo niya mga greetings at nga pagpangalagad makaroon mga palangga. Ito po muna ang ating katanungan ngayong hapon, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, wala ng mahabang introduction. This is about paghihiwalay at pagpapatawad. O, diba? Paghihiwalay at pagpapatawad. So, part ng relasyon yan, yung maghiwalay kayo and then magkaroon ng kapatawaran. O, diba? Ganun naman talaga. Merong paghiwalay na wala ng kapatawaran. Meron ang paghiwalay na wala ng balikan, something like that. Okay, pero ito po yung ating katanungan, mga palangga. Para sa inyo, ano yung mas matapang? yung mas matapang na gawin ng isang tao na andyan sa tinatawag na pakikipagrelasyon. Ano yung mas matapang? Ang magstay at ayusin kung ano man ang problema ng relasyon? Or mag-let go at palayain na lang ang isa't isa? Para kinyo, ano rong mas, alam mo yun, yung parang mas matapang mong gawin? Yung, di ba, sa sitwasyon, relasyon, may mga bagay nga hindi talaga kayo nagkakaunawaan, hindi kayo magkakaintindihan, may samaan ng loob, malalang pag-aaway hanggang umabot sa punto na ibara, maghihiwalay na, no? Maghihiwalay na. Okay. May mga mabibigat na problema kayo, mga pinagdadaanan. Yung iba, pag makaranas ng problema sa relasyon, gusto, umalis na kaagad, lumayas na, tapusin na ang relasyon, something like that. So, para kinyo, ano yung mas matapang na gawin ng isang involved sa isang relasyon? Ang magstay at ayusin kung ano man ang problema? Or mag-let go at palayain ang isa't isa? Alright! Sige! Was-was, guys! Ay, was-was. Ay, si inyo to. Was-was, guys. Nagkatulog ako, stinger. Ba't nakisabay? Okay, sige. So, habang inaantay po natin ang sagot ng ating mga palautwasers, ito po muna yung ating mga greetings. Hello, John. Oh, 52 minutes ago na ang Mrs. Lijon. Happy afternoon, Tita Leos, and to every palautwasers around the globe, may our Almighty God, the Creator, guide and bless us always. Stay safe and healthy and be the best. Ate Baby, ako niya hipagagwapa. Good afternoon. Ag sa tanan niya kapagamati sa imong programang Palautwas and God Bless. Thank you so much. Ma'am Beth, good morning dyan sa Germany, ma'am, na pumasok sa trabaho. Nagbabay na to kanina. Mayad-ayad gid nga hapon iya sa Philippines. A good morning dyan sa iyo sa Germany. Oh, sabi niya kanina, nakikinig ako, Tita Lils, habang naglalakad papuntang trabaho. So, 47 minutes ago, that's meaning, andun na siya sa kanyang work. Ma'am Crizel Morales. Okay. Hello, ma'am. Good PM. Pa-shoutout lang sa pinamukan sa family ko, Mariano Morales. Ag Pilayo, ag iya sa Puok, Marquez, Peralta family. Salamat, Gidjo. Welcome. Hambang ninong Victor de la Tonga, maghanap yan dahil ang boyfriend di marunong mag-count. Sige. Oh, good PM ko no katodo. Nabuhay ako sa topic mo, Ma'am Leos. Alright, thank you so much, Gidnong. Sige, thank you so much. Good afternoon, good una sa, ano ha, sa De La Tonga family. Inaaran sa may Laginbanwa ka mo nung, no? Ano ka mo, Laginbanwa West? Peday nung Victor De La Tonga. Nasa trabaho na si Ma'am Betbe. Sabi ni John, kaya Tita Leos, expect less dahil ang expectation hurts. Oo naman. Kaya nga sabi ko, di ba, famous na nga yung ano eh. Famous na nga yung kasabihan na ano, wag umasa. Ano ganito ha? Wag umasa para hindi masaktan. Kasi kadalasan ang umaasa yun talaga yung mga nasasaktan. So kung hindi ka nag-expect in return sa kung ano man ang iyong mga naibigay, ano man ang iyong mga naipadama, ano man iyong mga na-invest, kung hindi ka nag-expect in return, hindi ka masasaktan kung wala kang matatanggap na kapalit. So since na hindi ka nag-expect, so hindi ka masasaktan. Ang mga nasasaktan, sabi ko nga, yung expect ka. So kung ayaw masaktan, don't expect. Magmahal ka lang. Diba? Magmahal ka lang. Na hindi ka nag-expect na in return, mamahalin ka kabalik. Dahil ang love, kusa namang nararamdaman yan. Hindi yan hinihingi sa totoo lang. Hindi ka mo kailangan magmakaawa para mahalin ka. Kasi kung nagmamakaawa ka para mahalin ka, hindi yun love. Awa ang ibibigay sa'yo. Kasi nagmakaawa ka eh. Bigyan ka ng awa. Ay, gusto mo yun. Ang kaawaan ka lang. How pitiful you are. Diba? So, para maiwasan mo nga masaktan ka or ma-disappoint ka, hindi ka mag-expect. Bisan sa ano nga bagay, no? Sa ano nga bagay. Although, siyempre, normal sa tao nga may una-abi nga tao nga pag may something na ginawa sila sa naisig ka tao, nag-expect sa in return na meron silang matatanggap. So, hindi yun kusang bigay or kusang servisyo man or kusang mong ginawa. Ginawa mo yun dahil na-expect ka in return na meron ding babalik sa'yo. Hayaan mo na lang ang Panginoon na magbabalik sa'yo sa mga kabutihang iyong ginawa sa iyong kapwa. Di ba, June? Hayaan mo ang Panginoon na mag-bless sa'yo. Kasi kung ang Panginoon ang magsabi at mag-promise sa atin na i-bless niya, di ba, ililift up niya yung taong marunong magpakumbaba. Pag sinabi ng Panginoon yan, dahil sinabi niya yan sa Biblia. Pag sinabi ng Panginoon yan, gagawin niya yan. Kaya hindi ka masasaktan kung ang Panginoon ang nangako at nagsabi. Sa tao, ay nako. Huwag kang mag-expect sa tao kasi masasaktan at masasaktan ka lang. Baka usi, kapat kontrang. Tolits! Good afternoon, tita. Tara, mainom kita kape. Oo, pagkatapos ko program, mga peman ako, Tolits. Thank you, good girl. Alright, sige. Oy, Ma'am Noemi! Oy, grabe yung mga ano mo ah. Grabe, patalos na nagka-copies ah. Oy, hindi kasama doon si Rex ah. Ma'am Noemi, hindi kasama si Rex doon. Hindi pala si Rex sa ano natin ah. Good morning, tits! Sa tanan-tanan, pamahaw kita. Thank you, kid. Sa amon ka, Marienda. Kami mga angan, Ma'am Noemi. Sir Benz Cristobal. Good noon, Tite Lil. So, shout out sa pamilya De La Cruz. Sa Banwait Makato. Thank you. Oh, De La Cruz family daw dyan sa Banwait Makato. Mayan-ayad, kid, nga hapon. Pero, pagpanamiya, wali doon kay Sir Benz Cristobal. Ma'am Rosie Isog, good afternoon, Tite Lias. Gusto pala utwasan. God bless. Thank you so much again, Ma'am Rosie. Habay ni June, sagot ni June sa ating katanungan. Ano yung mas matapang? Ano yung mas nagpapakita ng katapangan? Yung magstay ka at ano nga yun kanina? Yung katanungan natin kanina, mga palangga, ay eto. Ano yung mas nagpapakita ng katapangan? Yung magstay ka at ayusin kung ano man ang problema na meron kayo? Or mag-let go at palayain na lang ang isa't isa? Yan ang ating katanong. Para sa akin, ha, Barney June, mas matapang ang mag-let go para palayain ang isang relasyon. Sabi ko nga, previously, sa karanasan ko, pinalaya ko para makahanap siya ng nababagay sa kanya. Kahit labag sa kalooban, kahit labag sa kalooban naming pareho dahil hindi ako nababagay sa kanya. Dahil kasado ako at dalaga siya. Kaya sa akin, may weight ang magpalaya kahit mahal nyo ang isa't isa. Yeah. So para kay John, mas nagpapakita ng katapangan yung isang taong nagle-let go at magpalaya ng kanyang karelasyon kahit gaano pa niya ito kamahal. Para sa kanya, yun ang nagpapakita, ang mas nagpapakita ng katapang. Alright. Hamba man niya. Si Ma'am Noemi. Si Rex! Peace! Ano eh? For content, walang doon. I love people in Calizo. Tits. Ah, Calizo. Tagal. They're very humble. Kasi madami ako kilala at friends na taga-Capiz. Ah, oo naman, marami naman. Parinti ko gani, taga-Capiz, Libas, Aruhas. Pero sa side ni Mother, igtura ako niya mga second cousin sa Barangay Libas, Rojas City. Oh, love, love na din. Wa man problema. Wala lang pikunan, mga ano lang yan. Mga for the content nga ni. for the content nga ni. Nagalo. Kasi, no problem. Oh, ano to, Ma'am Noemi? Nabasa ko, tapos delete mo. Ano ka naman ito? Okay, sige. Habang naantay natin ang ibang sagot ng ating mga palautwasers na natutulog pa siguro. Kaya nagkakatulog pa para kay John Abby. Mas matapang daw yung mag-let go at palayain na lang ang isa't isa, no? Yun ang mas para sa kanya mas nagpapakita ng tinatawag nga katapang. Mas, ha? Ibig sabihin, yung bang kung imong timbangon, mas matimbang. Yan, something like that. Mas matimbang para kay John or mas nagpapakita ng katapangan. Rutawo nga kayang i-let go or palayain ang taong mahal niya ka, o palayain ang kanyang karanasan kahit gaano pa niya ito kamahal. Something like ganun po yung ibig niyang sabihin. Well, for me, Capiz. Alright. Alam ko man, ma'am, na ano lang rin. Nag-autocorrect siguro yung mga cellphone. Anyways, ito, i-plaster natin it. Plaster ta pareho para mas may idea ka mo kung paano, kung hamaan. May, pareho, actually, pareho lang naman sila nagpapakita ng katapangan. You know, ang pagstay sa isang relasyon na problemado, hindi naman lahat kayang gawin ng lahat yon na involved sa isang relasyon. Nag-gets nyo? Yung magstay ka sa isang relasyon na punong-puno ng problema at mas pipiliin mong magstay at ayusin yon. Hindi po biro din na katapangan yon. Why? Ha? Nga man, kay man, hindi tanan, kaya nga obrahon ang magstay sa isang relasyon na malaimpiya. Diba? Hindi lahat kaya. Kung ginawa man na magstay sa isang relasyon na puno ng problema at ayusin ito, ibang guts yon, ibang tapang. Ha? Ibang tapang ang pinapakita ng isang tao na magstay at ayusin kung ano mang problema ang meron sila sa kanilang relasyon. Pareho sila nagpapakita ng katapang. Magkaiba lang na sitwasyon. Magkaiba lang na sitwasyon. Dahil sa nahambal ko gani, di ba, rutawo, mas ginapili it sang katawo kung saan siya convenient, kung saan hindi mahirap, kung saan yung kanyang comfort zone, mas pipiliin niya yon kumpara ang magstay sa isang sitwasyon na it's either isang beses lang niyang naranasan or na-experience sa ginatawag nga pakikipagrelasyon. Di ba? So meaning, hindi mo man ma-underestimate doon na nga courage itsang katawo nga magstay sa malaimpyernong relasyon para ayusin ito. Hindi po yun. Dahil sa nasabi ko nga, ang isang tao, konting problema, inaayawan na. Okay? sang kiriti nga misunderstanding, hihiwala yan na. Kasi hindi nila comfort zone yun. Hindi sila komportable doon. Hindi sila kampa, o hindi sila, parang feeling nila, hindi sila mabubuhay na ganun ang sitwasyon ng kanilang relasyon. Kasi gusto lang nila yung okay lang sa pakiramdam. Okay lang yung sitwasyon, chill lang, kalma lang. Pero you know, sa relasyon naman kasi, marami ka rin, maabo man ka mo nga pag-aagyan. Hindi lahat. Espalto rong dagan. Kasi ganyan sa mga espalto nga dagan, may lubang. Kita nyo. Literal. Kasi mag-espalto nga dagan, may lubang. See? Bisan gaano kaganda ang bulaklak ng isang rosas. Ngunit ang kanyang tangkal ay may. You have to be careful. And that mga tinik na yan is doon dong kung aton doon niya ikumpara sa aton niya pagpangabuhi. Sa buhay relasyon, ay, yan po yung mga struggle, challenges, problems, hardships ng inyong pag-aagyan. Now, kung ayaw mong pagdaanan yung mga ganyan sa relasyon ninyo, diba? Kung ayaw mong pagdaanan ang mga ganyan sa relasyon ninyo, although, masabi nating karuwagan yun, pero ang tao kasi, sa namba ko gani, mas pinipili itawo rong convenience sa anang apat. Diba? Convenience siya. Walang maraming hassle. Sino pa naman ang ayaw? My God! O ako man! Pero iba kasi usapan pag una sa kinatawag ng so, sa bagay na ato niya ginaisuryan is regarding sa kung ano yung mas nagpapakita ng katapang. Walang maling sagot ha. Ginaplastar ko lang kay para mas maintindihan ta, ma-differentiate tarong nagstay para ayusin. So, hindi ibig sabihin yun kamartiran nyo. Kundi, pagpapakita rin yun ng katapang. Dito naman tayo sa tinataasa sa isang option na mag-let go at palayain ang isa't isa. Kahit gaano mo pa kamahal ang tao na. Ay, ibang klaseng tapang din. Ha? Ibang klaseng tapang. Diba? Ibang klase yun. Imagine, mahal na mahal mo yung tao. Tapos palalayain. Hmm? Palalayain mo because it's either hindi na rin mabigyan ng solusyon ang inyong problema or ayaw nyo na talagang isave na rin ang inyong relasyon. Diba? Ganun, pwedeng may ganong rason. Kahit gustuhin mong isave, pero kung ayaw na niyang isave at makipag-cooperate to save your relationship, wala rin mangyayari. So all you have to do is to let her go, let him go, palayain siya kung saan siya masaya. Pero huwag mo nang dugtungan. Kung siin ka masaya, suportahan ta ka. My God. Huwag mo nang dugtungan ng ganun, ha? Kasi sinungaling ka. Magiging sinungaling ka kung sugpunan pa rin mo nga. Kung siin ka malipayon, suportahan ta ka. Ni moron. Huwag ako. Ginakumus nga, nagtaging pusoon sa kasakit. Manok mo, suporta ka patukara. Sino yung papati mo? Unless gusto mo ring hiwalayan kanya. Pero suporta? Oh, bisan pa kanya siguro gustuhin mo pero yung hinaba mo suportahan mo, my God. Matagal na panahon pa yun bago mo magawa. Kung magawa mo pa. 'Di ba? Kalokohan 'yan. Ha? Pero yung ganyang kasabihan, pwede mong sabihin yan sa ibang sitwasyon. Pero yung... Ay, oo, magandang kanta yan, John. Yung I love you but I can't have you. Oo, narinig ko siya sa ano, na-ano ko siya. Magandang ano, maganda yung mensahe ng kanta na yun. Yung mahal mo pero hindi mo maaang. See? Ha? Kung magpapalaya kayo, wag niyo lang sabihin kung saan ka masaya, suportahan ta ka kasi sabihin kong sinungaling ka. Sampal ko yan sa sinasabi. Ipakain ko yan sa sinabi. Kasi hindi magiging katotohanan. Kung magiging katotohanan naman yan, siguro yes sa iba. Bibihira lang. Pero matagal na panahon pa yan magawa. Hindi agad-agad. Diba? Yung kusin ka masaya, pwede mo yung masabi sa ibang senaryo, pero doon sa naghiwalay kayong magjowa, tapos sabihin mo, kung saan ka masaya, supportahan ta ka. Anong support ang ginagawa? Anong support yung ibig mong sabihin? Support mo na, ano, na supportahan mo decision niya, Michael? Ay, nako lamang. So, ibang tapang yon. Ibang pagpapakita ng katapangan, yung palayain mo yung taong. Palayain mo at let go mo yung taong. Let go mo na lang, mag-let go na lang kayo sa isa't isa. O, diba? Ibang katapangan din yun. So, although, ang tanong ko kanina ako, ano yung mas nagpapakita ng katapangan? For me, parang thin line lang talaga yung ano na. Thin line lang yung difference. Pero ano ganyan ni Imana Tita? Si Ingidro mas may nagpapakita ng katapangan. Doon ako sa mas nagpapakita ng katapangan, yung mag-let go. Kasi ibang sakripisyo yun. Ibang sakripisyo yun yung gagawin mo once nga mag-let go ka doon sa taong mahal. Iba yun. Ibang sakit yun. Diba? Kasi once na i-let go mo na yun, yung chance mo na kasi yun, parang napakaliit na yung chance na magkakaroon pa ng continuation kung ano man ang nasimula ninyo. Unless kung talagang kayo yung tinadhana, gagawa at gagawa ng paraan yung kapalaran na muli kayo magtagpo. Oh, di ba? Pa-shout out po sa San Ramon na ba ni Ma'am Anima Nanabas Valenzuela. Oh. Naalala ko tuloy ang kanta I love you but I can't have you. Pinakinggan ko ng buo talaga 'yan doon sa ano, sa reels. Lumabas kasi 'yan. Akala ko nga 'yan ano 'yan, AI or old classic. First time ko kasi yung narinig. Yung kanta na yung I love you but I can't have you. Oh, Ma'am Noemi, boss, yung sabi ng kanta na sa akin ka na nga ako, pero sa iba mo tinupad. Ay, naku nga naman talaga. Oh. That's life. Sige lang. Lover lang tayo, Ma'am Noemi, June. Lover lang tayo sa life. Enjoy life. Di natin alam. Ito lang palagi sinasabi ko sa inyo. Di natin alam kung ano yung buhay natin. Kung ano tayo bukas, sunod na mga araw. But don't forget to enjoy. Don't forget to smile. Don't forget to laugh every day. Nga natawaan kita i-chance nga mabuhi araw-araw. Nagigising tayo sa umaga. Nakikita-kita tayo sa programa ngayong hapon. Yan po ang magiging grateful pasalamatan natin sa Panginoon, di ba? Dahil tomorrow, sunod na mga araw, sunod na mga linggo, buwan, di natin alam kung ano ang ating buhay. Nobody knows. Only God knows. Amen! Why naman tachim po mga palanggas at kapagpangalagan makarang yung Adlaw 8 Webes. Thank you so much, Gid, sa atin nga mga viewers, sa atin nga mga listeners, nga nag-iba sa atin nga programa makaron nga petsa 30 Julio. Sa programang Palautuwasan. Of course, and still, with your Masina Jahon! You're beautiful and cute, Tita Liels de la Cruz. Nagkaiwan ginakot may ayad nga hapon. Salamat gid sa inyong pagpamati. God bless us all. Bye!
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. Number one, trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, dapat tatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Check it out, check it out.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niya yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipay-dipay-gig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herb

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
9: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
11: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, takwad it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takapir nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod gitam ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw!

0: products. Join na! San Miguel Peel & Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka-teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
8: thank you very
9: every
8: much.
9: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, maraming maraming pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drug stores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
3: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
0: Kuya Boy!
6: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang pila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. At siyempre yan ang ating po namang mga herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Wala nang patumbik-tumbik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
7: Maganda nga po na.
6: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
7: Ako yung tumawag sa inyo na isang linggo.
6: Apo, ano pong pangalan?
7: Eduardo.
6: Eduardo, okay po. Tatay Eduardo, taga saan po kayo tatay?
7: Santa Rosa, Laguna.
6: Santa Rosa, Laguna.
7: Oo.
6: Okay po. Ilang taon na po si tatay Eduardo?
7: 76.
6: Wow, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
7: Hindi nga po, ito sa iyo. Kaya ako tumauli sa inyo. Wala ako din sa Santa Rosa. Hanggang sa Binyan, nagana po yung asawa ko. Wala ako.
6: Wala po kayo nakukuha sa Santa Rosa?
7: Oh.
6: Wait lang po, tatay. Ano po yung mga lugar na napuntahan na po ninyo?
7: Yun yun, yung sabi nyo, sa Olivares, Calamar, Bayon, isa pa. Hindi ko matandaan yung dalawa sinabi nyo pa eh. Napunta na ako nila, ay wala sila mabili.
6: Santa Rosa, yung Arn Pharmacy, Lamar Pharmacy, Marla 7 Pharmacy, Olivares Superdrug, tapos Paulians Pharmacy. Wala po doon lahat, tatay?
7: Wala o.
6: Okay po, sige
7: na,
6: po.
7: Meron lang kami, meron kami nakita doon sa, ano, sa Facebook, sa, ano, sa Siapi. Doon kami nakakita. Medyo mataas ata yung presyo.
6: Medyo po may, ano kasi yan, may dagdag po yung shipping fee. Kaya po ganun.
7: Ayun, no.
6: Opo.
7: Kaya ganun, kaya mataas.
6: Kaya mataas. Anyway, tatay, masasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. Dahil nakalibot na kayo dyan sa Santa Rosa, Laguna, at yung mga butika dyan. Opo.
7: Sa Binyan.
6: Sa Binyan, saan po kayo sa Binyan?
7: Hindi, sa Binyan. Tumingin nga ako sa Binyan.
6: Sana po yung napuntahan nyo sa Binyan. Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy. Wala din po?
7: Wala po. Wala ko sila na yun. Nagtanong-tanong na ako. Pati nga ako sa Olivares eh. Wala po eh.
6: Okay po. Sige po. Noted po, tatay. Tatay Eduardo. Ito po. Concern po ninyo ay ipapaabot po natin sa atin po namang deliveries ito para malagyan po dyan mismo sa inyo sa Santa Rosa, Laguna. Maging sa Binyan, kasi sabi po ninyo, pati sa Binyan wala din. So sige po tatay, ipapaabot ko po ito sa atin po namang mga deliveries nang sa gayon ay matugunan po nila itong concern po ninyo nang sa gayon po ay makapagsimula na po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
7: Kasi yung pag sa Siapi order, matagal bago dumating eh, mga isang linggo.
6: Opo.
7: Sige po. Kaya nagkakana po ito, ano. Sa mga may sakit nga, katulad ko, okay lang po ba yun, minom na on, wala akong problema.
6: Opo. Opo, sige po tatay.
7: Marami na akong sakit eh.
6: Yes, opo, dapat po talaga makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
7: Tatlong beses o inom, grabe siyang araw.
6: Yes po, dalawa hanggang tatlong sa shape po sa buong maghapon.
7: Yun.
6: Opo.
7: Sige po. Salamat po. Maganda nga po sa inyo.
6: Maraming salamat. Balitaan nyo lang po ako, tatay Eduardo, kapag meron na pong muli diyan po sa inyong lugar. Ano po?
7: Sige po.
6: Maraming salamat, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless.
7: Salamat din.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello po, sila.
0: Ah po, sino po sila?
1: Si Lisa po. Lisa po.
0: Lisa, okay. Taga saan po si Nanay Lisa?
1: Katanawan, Quezon po.
0: Saan po?
1: Katanawan, Quezon.
0: Katanawan, Quezon. Okay po. Nanay Lisa, ilang taon na po kayo?
1: 65 po.
0: 65, okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo.
0: Matagal na po ba? Ha?
1: Isang taon na po. Isang taon lang mahigit.
0: Okay po. Isang taon na po mahigit.
1: Opo.
0: Opo. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Marami po.
0: Ano po yung mga nagbago sa inyo, Nanay?
1: Dati naninigot ang libido, masakit ang ulo, saka may mga bukol-bukol akong natanggal.
0: Mga bukol-bukol na natanggal po? Saan po?
1: Napasi po ng dito sa may binti.
0: Mm-hmm.
1: Saka po sa bibig. Wala na po yun. Sa may pinalati sa akin po.
0: Mm-hmm.
1: Wala na
0: po. I see. So ngayon po, Nanay, patuloy pa rin po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Dapat lang po. Ituloy lang po natin. Nang sa gayon ay maging maganda po yung ating kalusugan. Bukod po sa iyo, Nanay, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee niya sa bahay po ninyo?
1: Mga anak ko po. Mag-asawa.
0: Mga anak niyo sa kayong mga asawa, umiinom na rin po.
1: Ako ya boy, dito sa Katanawan, wala pa pong sabon.
0: Wala pang sabon sa Katanawan. Okay po. Sige po, sabon. Wala pa. Sige po, sasabihin ko po ito sa atin po ng mga deliveries ng sa gayon ay madalhan din po dyan ng ating sabon sa Katanawan. Okay po. Ano pa yung ano? Yung 25 in 1 po, Nanay?
1: Hindi pa po. Kailangan
0: protein
1: lang
0: po.
1: Hindi ko pa po naiinom yun.
0: Opo, hindi pa 'yon. Hindi pa po kayo nakakapag ano? Hindi pa kayo nakakapagsimulang uminom ng ating 25 in 1?
1: Hindi pa po. Masuko pa lang po ako bukas.
0: Ah, okay po. Sige po, tama po 'yon. Nanay, dapat po masimulan niyo na po ng pag-iinom din po yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Napakasarap po noon, Nanay. Okay po. Hello po.
1: Hello.
0: Okay na po, Nanay. May tanong pa po ba kayo?
1: Wala na po.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Okay. Thank you.
0: Thank you very much po, Nanay Lisa. Salamat po sa inyo. Bye-bye.

Tawag po kayo, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po naman sa ating palang.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ay ating mo naman yung numero mga kaibigan. Tawag po kayo sa ating mo naman yung numero 0969-226-9623 mga kaibigan.

Siyempre pa mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong po sa atin. Patungkol po naman sa atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kasi ngayon marami pong nag-message kung meron po daw sa kanila pong mga lugar. Ganito po yun, para ma-check po natin kung talagang meron po sa inyong mga lugar. Pwede po nating puntahan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Hanapin po ninyo yung ating 25-in-1. Kung sakali po mga kaibigan, na nalibot na po ninyo yung buong lugar po ninyo, mga butika po napuntahan na ninyo, yung mga pharmacy, yung mga drugstores napuntahan na po ninyo dyan po sa inyong mga lugar, at wala po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, eh tawagin niyo po ako para madalhan po dyan sa inyo. Or kung magtatanong po kayo patungkol po naman kung saan po ninyo mabibili yung ating rice coffee dyan po sa inyong lugar, banggitin niyo naman po yung lugar po ninyo, kasi hindi ko po alam kung anong lugar kayo. Buong Pilipinas po yan, napakarami pong lugar. Banggitin po ninyo kung anong lugar. Kahit po yung yung bayan po ninyo, okay na po yan. Okay po. May caller tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Naputol.

tawag niyo po sa atin mo namang numero mga kaibigan. Again ha, kung kayo po ay magtatanong, lalo na po sa text, sabihin po ninyo kung saan po kayong lugar. Ano po ha? Nang sa gayon ay malaman din po natin kung ano po yung isasagot po namin sa inyo. Kasi kapag sinabi niyo lang po, saan po mabibili yung rice coffee? Hindi namin alam kung saan lugar. Kaya ang sinasagot po namin, ganun pa rin sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar.

Tawag po kayo mga kaibigan, sir. 9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 ang ating numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

0: Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, hello Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nandiyan, may meron na kayo ditong sister station sa ano, Rice Cookies sa Matalom Liti.
0: Ano pong pangalan po muna ninyo, nanay?
1: Ano, Elisa Altirado.
0: Elisa, taga saan po kayo, nanay?
1: Dito sa Matalom Liti.
0: Matalong Leyte. Okay po.
1: Kasi nakabili ako dito sa ano, hindi ko lang kilala yung ano, yung pharmacy ba?
0: Opo. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: Ano, 67.
0: 67, okay. Nakabili
1: po. Bumaling kasi yung, ako ba, yung mata ko, luminaw.
0: Luminaw?
1: Opo.
0: Yung inyong mata.
1: Kaya bumili ako niyan. Dalawa lang box ang binili ko. Yung 14 in 1.
0: Opo. Tapos luminaw po yung mata po ninyo.
1: Opo.
0: Dati po nanay, ano po yung pakiramdam? Wala po ba talaga yung talaga kayong nakikita?
1: Nakikita nga po yung baywan ko, hindi nagaano masakit.
0: Mm-hmm.
1: Kaso lang hindi na ako nakabili ulit.
0: Bakit?
1: Wala na kasi yung ano, wala na kasi silang staff.
0: Dito dyan po sa inyo sa ano, Matalong?
1: Oo, sa Matalom.
0: Matalom.
1: Opo.
0: Nalibot na ninyo yung mga butika dyan sa inyo, nanay?
1: Ano? Bumili, nagtanong ako sa MZ Pharmacy.
0: Mm-hmm.
1: Wala.
0: Wala.
1: Dito lang sa, ano ba yung pharmacy na ano, yung may Bikiri ba?
0: Dyan lang kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Nakabili. Oo, okay. Doon ako nakabili. Kasi naano ko ba, RISE.
0: Tama.
1: Tapos yung, di ba, parang may hotdog sa ano, sa tasa.
0: Tama.
1: Yun.
0: Opo.
1: Kilala ko kasi.
0: Tama yun.
1: No, bumili ako ng dalawang box.
0: Mm-mm.
1: 195 kasi ang, ano, matag box dito.
0: Medyo may patong. Opo.
1: Oo. Okay na lang din ako dahil yung, ano, din, yung bumili din ako ng Amigos Coffee.
0: Hindi ko po alam yun.
1: Pito kasi lang. 75. Okay lang ko sa ano 195 dahil 10 pieces.
0: Mm-mm. Yung ating rice coffee. Apo.
1: Opo.
0: Tingnan niyo po sana ang mga sangkap ng ating rice coffee. Kumpara niyo po sa iba.
1: Oo, tingnan ko. Okay talaga ang yung sinasabi mo ba sa radio?
0: Mm-mm.
1: 'Yon.
0: Okay 'yon. Tama
1: 'yon. Kasi yung ano ko. Ano lang hindi lang picture dahil keypad kasi yung ano ko, yung cellphone ko.
0: Okay lang po yan, nanay. Yan po yung magaling na cellphone, yung keypad lang.
1: Okay. Keypad lang talaga kasi yung mid-task, nasira man talaga sa ano, sa anak ko.
0: Opo. Anyway, nanay, ano po yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan? Simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee.
1: Ano na, hindi pa kasi gano. Dati kasi hindi ako makatulog ng mabuti.
0: Uh-huh.
1: Tapos ngayon, makatulog na rin ako. Tapos nahinto lang dahil wala namang stock.
0: Wala nang stock?
1: Wala nang stock.
0: Ah, okay. Diyan po sa Leyte.
1: O, sa Leyte. Sa Matalom Leyte.
0: Matalom.
1: Interior dito ba kay ano, yung Bikiri nga Ugos?
0: Oo. Oh.
1: Tan, apelido ang apelido. Tan.
0: Oo. Oh.
1: Diyan, meron.
0: Ah, meron diyan. Pero yung iba, wala na.
1: Oo.
0: Naubusan na.
1: Wala na. Naubusan na rin sila.
0: Okay.
1: Dahil, nung nagtanong ako, sabi ko, i-reserve mo ako ng dalawang box.
0: Uh-huh.
1: Nireserve talaga ako nung, ano, natanggap ako ng senior.
0: Opo.
1: Bumili ako nung, ano, June.
0: Uh-huh.
1: June 20.
0: So, ngayon,
1: tapos, nahinto na rin ako. Nahinto na rin. Dahil wala kasi yung isa.
0: Tama, nahinto kayo dahil naubusan ng stock. Tama po. Sige po, nanay.
1: Tapos kahapon, pumunta ako ng bayan dito sa Bato. Nagtanong ako dito sa Gabriel. Wala
0: po?
1: Naman. Gabriel Pharmacy.
0: Opo. Tama po. Sige po. So ngayon, papaabot po natin ito, nanay, sa atin po naman mga deliveries, ha? Para,
1: oo, papaabot talaga.
0: Paabot natin ito para kahit po papano, yung pong pagbili po ninyo ng ating rice coffee, yung pag-inom po ninyo nito, dapat po tuloy-tuloy. Kaya po, gagawin po natin.
1: Dapat nga tuloy-tuloy.
0: Opo, gagawin po natin
1: ang paraan. Kasi yung mata ko ba, dati, parang may katarakto, tapos parang, ano ba, nawala. Kaunti na lang talagang naiwa sa ano, sa katarakto, pero lumitaw naman din ang mata ko.
0: Dahil po yan saan?
1: Dito sa rice coffee nga ang ano, iniinom ko.
0: Iyon nga po, dahil po sa ating rice coffee. Sa araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee, sa tingin nyo,
1: isang araw, dalawang sasi kasi ang maano ko, mainom ko babon tayo sa kahapon.
0: Opo.
1: Sa umaga at sa kahapon.
0: Tama. Okay po. So, dalawang beses kayo umiinom ng ating rice coffee sa buong maghapon, umaga at sa kahapon.
1: Opo.
0: I see. Opo.
1: Umaga at sa kahapon.
0: O, bukod po sa inyo, nanay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ano, yung ano, pamangkin ko yung isa, kasi kami yung ano, bukul-bukul ba?
0: Oo.
1: Tapos sabi ko sa kanya, yung bukul-bukul ko dati, ano, bumili rin ako sa online, yung siya ay paragis.
0: Oo.
1: Nawala, tapos ang tanong naman niya, ano kaya, bibili kaya ikaw ng ano, kaso lang, pag ano, mag-order ka, 1.5 talaga ang order mo.
0: Ah, hindi po yun sa atin, hindi po yun sa atin, hindi po katulad nun yung atin. Ang atin po, napakamura lang at sagana po sa nutrisyon yung ating rice coffee. Ano po? So, nanay, ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig sa atin? Yung mga hindi pa,
1: sabi ko lang,
0: yung mga
1: ano,
0: hindi pa nainom.
1: Talaga kung meron sila kuhan niya, so yung dapat, maano sila, mag-maintain sila ng rice coffee.
0: Opo, tama po yan.
1: Magaling kasi
0: po
1: yung rice coffee.
0: Thank
1: kahit
0: you.
1: Kahit mahal, hayaan mo lang mahal. Dahil makabili rin tayo kahit mahal. Ako nga, bumili nga ako. Ang dami ko na nga bukan. Oy, Power Seal, Amigos Coffee. Tapos ito talaga ang rice coffee ang nagustuhan ko.
0: Hindi ko po yun alam mga sinabi po ninyo. Anyway, nanay, sinasabi natin mahal. Mas mahal po kapag tayo po yung na-hospital. Tama?
1: Oo, mas
0: mahal. Ah, diba? Anong gusto natin? Umiinom lang tayo ng rice coffee?
1: Sa akin nga lang, ha? Sa akin nga, sa rice coffee lang talaga ako mag-maintain kung meron.
0: Oo, tama po yun. So, dapat po talaga ituloy-tuloy natin.
1: Kasi sa sunod na buwan, ito, July naman to, sa August, meron, may pira na rin ako, baka bibili ako ng apat na kahon. Apat na bahak.
0: Tama po. Very good po, Nanay. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Nanay Elisa, ng Matalom, Leyte.
1: Dito, Matalom Liti sa Piro Santa Paz, barangay talaga yun sa amin.
0: Okay po. Sige po. Noted po yun, Nanang Elisa. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Nakikinig kasi ako lagi. Araw-araw ako nakikinig sa ano sa istasyon nyo.
0: Salamat po, Nanay. Thank you. Salamat po.
1: Sige.
0: Thank bye. You, Nanay. Bye-bye po, Nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Yan po si Nanay Elisa ng Matalom, Leyte. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye. Ingat!
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension.
2: Aha.
3: So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang epekto sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan ko.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: We the best. We the best music.
0: Radyo Todo. Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
2: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Baghaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubok sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo, it More Power Biotic Coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500!
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato ang frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: nga gawas ang makabuling para sa ikamayalit aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Canton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo.

0: ikaw.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. Radio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

You're listening to 88.5 Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

listening to 88.5 Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo, 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radio Todo, 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.